0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: Champion pala talaga yung kalaban kagabi ni Alex Ayala.
2: Oo, champion din yan.
1: Last year, sa women, sa ladies, kung tawagin ladies champion ng Wimbledon.
2: Itong si, ano, si...
1: Iga?
2: Iga. Itong Poland.
1: Oo.
2: Yan yung defending champion.
1: Tinalo niya kagabi?
2: Hindi, Australia yung kalaban niya, yung tinalo niya.
1: Itong makakalaban niya.
2: Oo, yan yung defending champion.
1: Naku, pag tumagos.
2: Oh.
1: Ano, tumagos? Ano?
2: Oo nga eh. Ang sarap na feeling niya na tinalo niya yung ano. Although, ano naman yan, third round pa. Pero pag tinalo niya yung defending champion, ang lupit na rin talaga niya, Papa Jeppo eh. Numero uno yan eh.
1: Sa lalaki, sa gentleman, tawag pala ladies, tapos gentleman, di ba sa ating men's? Ito, gentleman's. Si Sinner last year. Tapos Carlos Alcaraz, Djokovic, 2022 pa huli. Ito yung kilala ko. 1, 2, 3, 4, 4. Nakakalima na si Djokovic. Pero kasali ulit niya si Djokovic eh. Pero ito na naman. Sila rin yung mga ano yan, tatagos dyan. Si Alcaraz.
2: Sa men's kasi ang champion si ano? Si Naoya.
1: Sino yun?
2: Naoya Inoue.
1: Boxing hero yun
3: ah. Aray ko.
2: Inahamon ni ano yun eh. Angas ng Pinas ah. Ayaw Nino. Kumasa.
1: Nino?
2: Si Naoya.
1: Sino yung mga?
2: Si ano, si Turtle, si Monster Turtle.
1: Sino yun?
2: Yun, si Naoya Inoue.
1: Hindi, sino humahamon?
2: Si Angas ng Pinas.
1: Sino nga yun?
2: Ay, hindi mo ilala si Angas ng Pinas?
1: Sino?
2: Casimero.
1: Ah, si Casimero. Yun ba tanong niya ngayon? Angas. Sabadiha!
2: Sabadiha dong!
1: Alam at susunod kay Alice.
4: Ang init ng magna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
8: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
7: Bet 88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
10: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
11: Bakit RitePad ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
17: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pockets na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
19: Barangay LF 97.1.
20: Stronger forever!
21: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
22: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
21: Mas malinaw na ba kahit gabi?
22: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
23: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ano, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. ang One Piece Chicken McDo ay may kasamang choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, tastify via dine-in, takeout, drivethroughmcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. For DTI, Fair Church, member FTV 257576, Series of 2026.
0: Ang mahiwaga nga si Papa Carlo!
1: Isa sa mga sikat na brand din na konektado sa sport na tennis, na inimbento para sa sport na tennis, ay walang iba kundi ang kilala sa Pilipinas. Pagsuot mo to, big time ka. Pagsuot mo to, oy,
2: bigatin.
1: Oo.
2: Mataas na uri.
1: Elite politician, mga ganun ang dating mo. Pag sa binyag, makikita mo to, naka itong suot, basic lang.
2: Masasabi mo talagang, ah, nakatanggap ng maleta to.
1: iba yung datingan talaga. Kasi imaginein mo, halimbawa, kung gusto mong bumili ngayon nito, kung gusto mong bumili nito, simpleng damit lang nito. Plain. May tatak lang na maliit. 5,000, 7,000, ganun. Polo, 7,000, 12,000. Jacket, 20,000. So, mahal, kung sa mahal. So, napag-usapan natin kanina na yung sport na tennis, laro sa France, sa Europa, narong mayaman. Mga nanonood ngayon, mga hari at reyna, di ba? Kaya nga, tiyan mo yung mga sponsors, di ba? Rolex. At yung
2: si Alex, alam ko Nike yung ano niya, di ba? Damit?
1: Nike,
2: no?
1: Oo.
2: Grabe, no? Bigati na rin talaga pag naging endorser ka ng Nike.
1: Ganda nga nung kanya eh. Ano yun? Ano yung nakalagay sa sombrero niya? Hindi na hihinto pag itinanim? Pag itinanim, may madudukot. Yung ba yun? Pag may sinuksok, may madudukot. Anyway, ang alamat ng tennis na si Rene Lacoste. Yan yung iconic na damit. Kasi ang tawag sa kanya, The Alligator. Noong panahon na 1927.
2: The Alligator?
1: Si Lacoste, The Alligator.
2: Yun, marami akong idol ngayon.
1: Alam mo kung ba't tinawag siya Alligator? Kasi nakipagpustahan siya. Ang pustahan nila, maleta.
2: Maleta?
1: Ang maleta, gawa sa balat ng crocodile.
2: Yung LV ba ay gawa sa ano yun? Ah, yung Hermes, alam ko, crocodile yun.
1: Sa araw na ito. Sa araw na ito, wala kayong matututunan. Okay na. I-refresh ko lang kayo. So, yan yung naunang sport. Sumunod ang sport na badminton. At sa araw na ito, patatahimikin ko na si Papa Jepoy. Alam mo ba, ako na ang magkukwento, alas 8:00 na. Papa Jepoy, tumabi ka, ako na.
2: Sabi ito. Ano yan?
1: Sometimes, you must bend the law. Sino yung sasabihin niya?
2: Kilala ko yan, ha. Si Erwin yan, ha. Erwin David.
1: Sometimes you must bend the law.
2: Kilala ko yan, ha. Mr. Bendalo, ha. Ayaw, ha. Naano niyo siya, ha.
3: You know. Ito
1: ba yan?
3: Oh, yeah. Sometimes you have...
1: Ayoko na. Sometimes. Ang ganda lang tayo sa...
2: Sometimes.
1: Sometimes.
2: When we touch.
1: The honesty is too much.
2: Wow.
1: And I have to close my eyes. And hide. So, yung sport na badminton ay inspirasyon sa sport na tennis.
2: Tennis.
1: Na-inventong badminton dahil sa tennis. So, anong kwento?
2: Noong unang panahon, Papa Jeff, ay bago pa magkaroon ng badminton, may isang simpleng laro na nilalaro sa Europa at Asia. Ang tawag dito ay battle door and shuttlecock. Ang layunin ay hindi magpaligsahan kundi panatilihing lumilipad ang shuttlecock hanggat maaari gamit ang maliliit na raketa. Lumipas ang maraming taon sa India. Noong mga Briton.
1: Oo, British.
2: Sundalo ang larong ito. Naglagay sila ng lambat.
1: Saan nilagay yung lambat?
2: Sa ilog sa lawak. At doon nila nahuli ng simple ang mga isda.
1: Nanguha ng bangus.
2: Hindi nila paghuhuli ng isda.
1: Sabi ni Patrick, ayusin mo kwento. Patrick Benedicto.
2: So, binago ng mga sundalo ang larong ito. Naglagay sila ng lambat at gumawa ng mga tuntunin upang maging mas kapanapanabik ang laban. Tinawag nila itong Puna mula sa lungsod kung saan ito naging tanyag.
1: Saan ba yan?
2: Puna?
1: Yun ang unang tawag dyan, Puna?
2: Puna.
1: Saan banda yan? Sa India?
2: Oo. Ang dating pangalan ng laro at isa ring dating pangalan ng lungsod sa India, Puna. Nakilala ngayon
1: saan
2: bilang
1: Indian?
2: Pune.
1: Pune?
2: Oo. Pune na siya ngayon.
1: Saan sa India?
2: Saan sa
1: India? Baka nililoko mo lang. Saan sa India yan?
2: Sa...
1: Hindi ka naman nakapunta dyan. Kita mo, walang alam, walang masagot.
2: Hindi, meron.
1: Nakapunta ka na India?
2: Oo.
1: Sa Puna?
2: Oo.
1: Sa Pune?
2: Sa Pune. Na kung saan marami yung mga taong nagpapapicture doon.
1: Oo. Oh. Ang dami. Ano guys, magtatanong pa ba ako? O... stop na tayo rito. Ano ba na... mag-comment kayo. Tuloy natin to. Magtatanong ako kung ano yung pinipictura nila.
2: Doon nagpapapicture yung mga tao marami.
1: Saan?
2: Sa
1: India,
2: sa Puna.
1: Saan dyan?
2: Pag nagpapapicture sila, nakaganon sila.

0: Yung may lumalabas sa tubig?
1: Oo, may lumalabas sa tubig. Nakanganga sila.
0: Nakanganga sila?
1: Oo. Tingnan niya yun.
2: Anak ka ng po.
0: Sentosa yun eh.
2: Anak ka ng po. Anak ka ng po.
0: Sa Singapore yun.
1: Sa Singapore ba yun?
0: Nakanganga ako, ganun o.
3: Sa Jed's Island, meron nun eh.
1: Ah, meron din.
0: Sa Merlion.
3: Yun yung tawag dun eh, Merlion.
1: Merlion.
3: So, yun lang ang goal ng sport. Hindi pwedeng mahulog sa sahig. Paluin ang paluin hanggat hindi mahulog sa sahig.
1: Mm-hmm.
3: Hanggang sa nilagyan ng, ng net. Tama?
1: Tama. Nilagyan nila ng net. Mula sa lungsod kung saan ito naging tanyag. Noong 1873, dinala ng mga opisyal na Briton ang laro pabalik sa England. At ipinakilala nila ito sa isang pagtitipon sa isang malaking bahay na pag-aari ni Duke of Beaufort. Ang badminton, oh, sa England. Ng badminton house, labis na nagustuhan ng mga panauhin ang laro, kaya sa halip na tawagin pa itong puna, tinawag nila itong badminton, hango sa pangalan ng bahay kung saan ito unang sumikat sa England. Yun pala yun.
3: Saan bahay yan?
1: Ha?
3: Saan bahay? Heritage?
1: Hindi. Kasi may mga nakatira dun eh.
3: Saan?
1: Nagpapaligsahan sila dun.
3: Saan?
1: Tapos may nagsasalita.
3: Oo.
1: Oh. Housemates? Panahon na para lumabas kayo.
3: Doon sila naglaro?
1: Doon. Eto na ang inyong pagkakataon. Makita ninyo ang inyong mga galing. Housemates, good luck.

0: Boom pala yun.
1: Oo. Kaya mula noon, Papa Jeboy, kumalat ang badminton sa iba't ibang bansa. Gumawa ng opisyal ng mga tuntunin, nagkaroon ng mga pandaigdigang paligsahan, at kalaunan ay naging isa sa mga pinakasikat na racket sport sa buong mundo. Yun pala yun. Nanggaling sa yung pangalan ng badminton, bahay pala yun, pinangalan. Puna yun talagang unang pangalan ng sport na yun.
0: Ngayon naging badminton.
1: Naging badminton.
0: Sa bahay.
1: Doon sa bahay na pinakatanyag. Sa England.
0: At simula no, tinawag na yung badminton.
1: Badminton.
0: Nawawala stress ko sa inyong dalawa. Ako naman ay stress.
1: Nagsasalita si Kuya doon.
0: Naging housemate sa mga naglalaro. So ang kauna-unahan naglaro ay mga housemates.
1: Housemates.
0: Pinangungunahan ni Uma.
2: At si Commander Nene.
0: Si Nene. Si Jason.
2: Si Chicks.
0: Ano pa yan? Keanu Reeves. Nandun ba? Lintek sa bahay pala ni Kuya yan.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RitePad. Kailangan RitePad.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Para sa Bumarangay, 829.
10: This time check was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP.

0: Dr. Basso. Bili na!
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
1: Ang topic natin for today, ang top 5 plans na hindi natutuloy. Number 5, mag-iipon na ako.
0: January 1 pa lang, may mga in-add to cart na ako.
1: Number 4, New Year, New Hobby.
0: Minsan kasi, katamad talaga to learn a new skill.
1: Number 3, mag-start ng sariling negosyo.
0: Madami sa atin gustong magkaroon ng sariling business. Kaso iniisip natin wala tayong time.
1: Number 2, mag-Japan with friends.
0: Totoo yan. Yung mga mahilig magplanong mag-Japan, madalas hanggang GC na lang.
1: At ang top planong hindi natutuloy, magbabalik alindog na mi.
0: Guilty ako dyan. Hirap din bumalik sa gym pag galing ka sa sakit eh.
1: Pero alam nyo ba bakit hindi natutuloy yung mga planong yan? Hindi dahil wala kayong time o wala kayong follow through. Kulang kasi kayo sa energy. Baka bagsak din immunity mo.
0: Tama, walang mangyayari sa plano kung wala naman kayong energy to make them come through. Lalo na kung madalas kayong magka-flu.
1: Mag-Enervon Z Plus na kayo. Tumutulong to magbigay ng extra energy at magpalakas ng immunity with proper diet and exercise. Para yung mga plano mo sa buhay, finally, maging totoo.
0: Kaya make it happen with Enervon Z Plus.
1: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
0: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.

0: siya.
1: This song is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.

0: nanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
2: Barangay LS 97.1 forever.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

to win Mega Manila! Happy Friday! Isang kembot na lang bukas, Saturday na, Sunday, baka wala kang pasok. Eh, congratulations sa'yo. Kung pumasok ka sa trabaho, naitawid mo na naman itong buong isang linggo. Kung wala kang pasok ng satsan, pero kung may pasok ka pa din, edi good luck sa'yo. Hello po mga kapuso, kumusta po kayo sa mga nasa biyahe? Kung saan ka man papunta, papunta ng trabaho, papunta sa jowa. Ang aga ha. Papunta ang ganyan. Anyways, kung saan ka man pupunta, mag-ingat. Hello, tamang ito guys. Mag-social media sa akin po, Papa Ace. I-type mo lang P-A-P-A space A-C-E and sabihin mo lang Papa Ace, ako na. Dahil yung mga na-send, hindi na naman sila available.

0: Like, yung iba merong ginagawa. Yung iba naman, hindi ma-contact. So, guys, it's your time para mapag-usapan natin kung ano man yung mga matatagal na na bumabagabag. Kung ano man yung matagal na na bumabagabag sa inyong mga puso. Diba? Kasi diba, minsan, alam mo naman talaga yung sagot. Pero, ayaw mo lang tanggapin. Hindi mo kayang tanggapin yung sagot. Diba?
1: Eh, kasi masarap pag toxic.
0: Eh, akala ko ano yung masarap. Napa, ah? Totoo din naman. Diba? Nakakalungkot lang kasi, alam mo na, na ikaw yung dihado dyan sa relasyon na meron kayo, pero inilalaban mo pa rin.
1: Eh kasi nga masarap yung pakiramdam kung paano kaya kung ikaw yung manalo? Ha? Ikaw yung pinili. Diba?
0: Sa dulo, no? Mm-hmm. Eh, madalas kasi hindi ganun na nangyayari. O kaya naman, pipiliin ka after niya makahanap ng lima.
1: Ay!
0: Ganon.
1: Yung nakita niya na, ay, okay na to. Less maintenance.
0: Tapos ang masakit dito, marirealize nyo na hindi nyo mahal ang isa't isa matapos yung magkaanak ng lima.
1: Ay, grabe naman yun. Lumimang anak pa bago ma-realize lahat.
0: Oo. Saka sila maghihiwalay. Kawawang bata.
1: Tapos sasabihin nila, hindi lang kasi kami meant to be. Hindi meant to be. Naglima kayo ng anak, be.
0: Naku po, mga kapuso, mga kabarangay. Pag-usapan natin yan dito sa ating programa. Ako po si Papa A.
1: Lady Gracia.
0: Ay, mag-PM kayo ha. Pwede rin kayong tumawag 837-48737 or sa kabilang line 837-48747. At sino kaya ang ating magiging bida? Ako si Papa A.
1: At Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: ILS 97.1. 97.1. Stronger forever.
1: Pingin naman 20, tay!
2: Anong gagawin mo sa 15? Hindi naman birong makahanap ng 10, ah. 5 piso nga, may hirap makapulot, eh. Etong 2 pa kaya? Oh, siya, eto na lang piso.
1: Sa inyo na po yan, tay! Pambilihin ang kausap niyo!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Book a frat for...
3: Aray! Sakit na ng katawan ko.
2: Wait lang sa orders po.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: 31 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Naku, ngayon palang July, walang holiday. Nakakasad naman.
1: Pwede namang umabsent. Ba't kailangan pa natin hintayin yung holiday? Diba?
0: Nakakainis. Tapos, akala ko, M&M lang. Tapos, chinek ko, ay, no regular holidays.
1: Nakakala mo naman, apektado tayo, diba? May holiday ba na wala pag makapasok tayo?
0: Sa bagay, no?
1: Uy, live tayo on Facebook pala, ha?
0: Oo, ay, hello po sa mga nasa Facebook.

0: Happy Friday po sa inyong lahat dyan. Yung mga naka-off na ngayon, sarap, no?
1: Oo.
0: Walang pasok, nasa bahay lang. Tapos pahiga-higa lang siya. Pero minsan kasi kapag nasa bahay ka, parang mas nakakapagod.
1: Oo.
0: Kasi ang dami mong gustong gawin. Tapos kapag may sinimulan ka,
1: hindi mo naman tatapusin.
0: Yan na. Tapos okay naman, minsan naman, sobrang sipag mo. Pag may sinimulan ka, dire-diretso yung gawa mo. Tapos marirealize mo na, mabuti bang pumasok ako? Aircon dun sa trabaho? Dito sa bahay, napaka-init. Pawis-pawis ako, ganun. Ay, nako. Anyways, mga kapuso, mga kabarangay, para po sa mga gustong maging bida, ha, PM lamang po kayo sa amin. Sa akin po, sa aking Facebook page, Papa Ace.
1: Sa akin naman po, Lady Gracia.
0: And then, pag-usapan natin kung ano man yung mga nilalaman ng inyong mga puso, yung inyong mga pinayan na paulit-ulit nang nasasaktan. Eh, kasalanan mo din naman.
1: Tanga ka. Ano ba? Saan ba? Saan mapapunta yung topic? Diretso dun sa tanga eh, no?
0: Naramdaman mo na. Nahuli mo na isang beses.
1: Mm.
0: Hinayaan mo pa rin. Pinagpatuloy mo pa rin. May mga sign na nga na hindi siya maayos.
1: Tapos nagpabuntis ka pati.
0: Oo. Mm. Yan tuloy. Lalong hindi mo mabitawan.
1: Eh, kasi nga, ano, pinatigil ka pa niya sa trabaho.
0: Aray ko.
1: Para siya na bumuhay sa inyo.
0: Nung siya na buhay sa inyo, syempre, sunod-sunuran ka.
1: Wala ka nang magawa, te. Tapos ngayon, tatawag ka sa amin. Hindi, pero kasi yun yung problema, no? Kapag kayo ay naging financially dependent sa mga karelasyon ninyo, na kahit mararamdaman niya na nakaasa na lang siya sa'yo, mm-hmm. at kahit anong gawin niya sa'yo, at anong sabihin niya sa'yo, susundin mo lang siya.
0: Yes.
1: Hindi mo siya iiwan.
0: Kasi nga, sabihin mo, kawawa na naman ng mga bata.
1: Mm, pero sa totoo lang, ikaw yung kawawa. Kasi
0: yes.
1: hindi mo na alam kung paano magtrabaho ulit.
0: Totoo. Tsaka hindi mo alam kung may tatanggap pa sa'yo. Nako, mga kapuso. Pwede rin pong tumawag ha, sa ating mga linya 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747.
1: Palitan natin yung caller natin kanina, mga kabarangay, ano? So may bago na tayong makakausap.
0: Etong si May.
1: Oy.
0: Hello, May!
2: Hello, good morning po.
1: Good morning, May! Ako si Lady Gracia.
0: Ako si Papa Ace.
1: Yung mapag-uusapan natin, baka i-upload namin sa social media accounts namin, okay lang?
2: Pwede po, bangon na lang.
1: Okay. Okay, May, at tungkol saan ba ang problema?
2: About sa ex ko po na yung anak ko kasi nasa kanya eh.
0: Paano nagsimula ang relasyon naman? Saan mo naman ito nakilala?
2: Sa Pampanga po.
0: Ano siya doon? Isa ba siyang...
1: sisig. Siya yung sisig doon.
0: Uy, masarap pa sisig. Ay, oo, Pampanga. Oo, masarap mga pagkain doon.
2: Doon kasi siya nagtatrabaho at saka doon din ako nagtrabaho. Kumbaga parang magkalapit lang.
0: Tapos?
2: And then, ano kasi siya, yung kasama ng tito ko sa trabaho.
1: Construction?
2: Hindi ko po alam ano work niya eh. Parang gano'n na po.
0: Ano ba yan? May nangyari sa inyo, hindi mo alam po ano trabaho niya.
1: Gusto ko
2: parang ganun, pinapasok, ano po eh.
0: Pinapasok mo sa parang, ano mo, sa buhay mo.
1: Oo.
0: Tapos hindi ano mo alam. Yung,
2: ano,
1: anong ginagawa niya? Describe mo.
0: Nagtatapon ng basura.
2: Nagtatapon po ng basura. Yung sa mga truck-truck po.
1: Hindi siya construction.
0: Hindi construction. Yung nagko-collector ng mga ano?
1: Garbage collector.
0: Oo, ganun.
2: Opo.
1: Layo dun sa may construction team.
0: Pero umuo siya.
1: Pero umuo ka dun, in fairness ha. Good okay. job. Okay, garbage collector. Uh-oh. Tapos ikaw naman, ano yung naging work mo na malapit sa kanya?
0: Ako po yung basura.
2: Ano po?

0: Okay.
1: Pero hindi ko po jowa yun eh. Hindi ka magjowa.
0: Hoy! Pinapasok mo sa iyong ano, buhay.
1: Parang ano lang, ano? Yung boya-boya. Boya-boya.
0: Ano yun?
2: Boya-boya.
1: Ano ba sa Tagalog?
0: Buya-buya, parang ujok-ujok, ganun?
1: Parang pinagkasundo ba? Parang pinagkasundo, ganun.
2: Ah, pinagkasundo agad?
0: Ng tito?
1: Yes.
2: Na magpakasal, opo. Ganun?
1: Hindi po kami kasal.
0: Magsama? Ano opo, yun,
1: sila
0: sabi?
1: Sila po yung nag-usap eh.
0: Ay, ano kayo, magbuntisan kayo, ganun?
1: Sila po yung nag-usap, hindi po ako pumayag, kaya lang magalit yung tita ha? Ko.
2: Teka, ikaw yung pinambabayad ng utang, ganun?
1: Hindi po, hindi ako pumayag na... magiging anak ko siya, kalibin. Yung tita ko po nagalit sa akin. Sabi niya, bakit daw hindi ko pakisamahan? Eh, mabait naman daw.
2: Dapat sila makikialam?
0: Oo nga, tsaka...
2: Oo nga, kung di mo naman bet, bakit?
1: At tsaka nung time na yun, ano pa lang po ako, 16.
0: Hala!
1: Tapos sa 28.
2: Hoy!
0: Ang tanda!
2: Mali yun, ha?
0: Oo.
2: Pwedeng kasuhan yung ano, yung tita mo.
0: Grabe.
2: Grabe naman tong na... Anong year
1: kaya
2: to?
1: Kaya hanggang ngayon, sinisisi ko yun.
2: Anong year nangyari to?
1: 2016 po.
2: 2016 pa, tapos pinilit niya na, oh, magkayo na lang magsamang dalawa, ganun, kahit nung time parang na nililigawan ka na niya.
1: Kasi
2: tapos bakit
1: ka
2: pumayag?
1: Hindi ko po alam eh. Hindi ko na natandaan kung ano yung ano talaga.
0: So, nagsama kayo sa isang bahay?
1: Nung una, hindi pa po. Tapos nung sabi ng tita ko, ba't hindi kayo magsama? Tapos yun, nag-upa po kami ng bahay.
2: Pero nung time na yon, bago kayo magsama, nililigawan ka naman na niya?
1: Hindi po.
2: Ay, ano? Anong proseso nun?
0: Bigla lang, nag-inuman. Oy, ayan, pamangkin ko, oh, boya-boya na kayo, ganun.
1: Sila yung nag-inuman. Parang kinausap niya yung tito at tita ko na ganun. Tapos, yun lang po.
0: Wow,
1: tapos,
0: ha?
1: Ano,
0: sandali.
2: Tinalo niyo pa yung panahon ni Rizal? Oo. Diba?
0: Kasi panahon ni Rizal, kapag diba, nahalikan mo ang mga kamay, ganyan.
2: Saka dati, siyempre yung mga arranged marriage yung panahon dati. Kasi kunwari, para yung yaman ng bawat pamilya. Oh.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagasan ka?
3: Taga Guadalupe!
2: Tagasan ka?
3: Taga Barangay LS!
4: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Simeticone Rest Time to the rescue.
3: Tagasan ka?
2: Taga Intramuros!
3: Tagasan ka?
2: Taga Barangay LS!
9: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birds 3 Advance.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
14: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Lakas ng ulan! Taga saan ba ang masarap yumakap?
16: Taga Barangay LS.
17: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS
18: 97.1.
5: Stronger forever.
19: Mocha Frap 4.
20: Aray! Sakit na ng katawan ko.
19: Wait lang sa orders po.
21: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Bakit RitePed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako...

0: Pero ngayon, ako po.
1: Ako, meron na po tayong sariling boses at desisyon.
0: Ako, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Balik na natin sa linya ang ating bida na si May. Hello, May.
2: Hello po.
0: Okay, so nagsama kayo.
2: Opo.
0: Ano ang nangyari sa pagsasama nyo? Sabi mo kanina,

0: basta magbibigay ako ng pera. Ganun na lang. Ano, so ang ginagawa niya na lang, taga-sustento sa inyo?
1: Hindi po, kasi magkasama naman kami nun eh. Parang, halimbawa, manood siya ng TV, tapos uutusan ko siya kung may ginagawa ako. Ayaw niya, kasi nagagalit siya. Ganun.
2: So parang kumuha siya ng kasambahay, ganun. At saka bubuntisin. Oh.
1: Parang ako lahat.
0: Pero kumusta naman yung ano? Kumusta naman yung pagbibigay niya ng sustento sa inyo, yung pagbibigay niya ng pera?
1: Kulang-kulang din po kasi wala naman siyang matinong trabaho. Yung trabaho niya is sa dagat lang. Nangingisda.
2: Ah.
1: Minsan may huli, minsan wala, ganun.
2: Okay, saan ang probinsya?
1: Masbate po.
2: Masbate. Okay. So ano pa, mga sumunod na nangyari?
1: Yun na nga po, nung parang na ano na ako, nung parang napapaisip na ako, sabi ko, ay hindi po dito, kailangan aalis ako, ganun.
2: So,
1: tapos year 2019, pumunta ulit ako ng Maynila.
0: Hmm.
1: Para magtrabaho ulit, tapos after ilang months, hindi ko na matandaan eh. Parang 8 months. Nakipaghiwalay siya sa akin.
0: Hmm.
1: Na hindi ko alam yung rason kung ano ba talaga yung kasalanan ko, ganun. Kaya hanggang ngayon, ano, tinatanong ko pa rin yung sarili ko, bakit ganun.
0: Basta na lang siyang nakipaghiwalay sa'yo?
1: May dahilan po, pero mababaw lang yung dahilan.
0: Ano yung dahilan? Pera, kasi?
1: Opo.
0: Kasi
1: nung time na yun na pumunta ako ng Maynila, usapan namin na magtatrabaho ako na para makabili ng bangka niya.
2: Mm-mm.
1: Tapos ano, gusto niya kasi mangyari, pagdating ko ng trabaho sa amo ko, is babali agad ako ng pera para makapadala sa kanya.
0: Para pangbili ng bangka?
1: Opo. Hindi naman pwede ako bumali agad kasi may bali din. May bali ako na 5K.
2: Uh-oh.
1: Hindi naman pwede agad babayaran, mabayaran ko yun, gano'n. Tapos yun, nagalit siya. Sabi niya, sarili ko lang daw iniisip ko, ganito ganyan, kung ano-ano na sinasabi niya.
0: Mm.
1: Kasi sobrang hirap talaga ng buhay namin. Kasi nung nanganak ako, yung pera namin is 200 pesos lang po.
2: 200 pesos? Lahat.
1: Opo. Bote libre sa hospital.
0: Kaya, eh bakit hindi siya magtrabaho para ano, para siya bumili nung bangka niya? Ba't inaasa niya sa'yo?
1: Nagtrabaho po siya. Una noon siya pumunta ng Maynila. Kaya lang kulang pa rin eh. Kasi ano, yung pagkain niya pa, yung bisyo niya. Ganun.
2: Ay, may bisyo pa.
0: Kailangan idagdag yun sa budget yung bisyo.
2: Oo, kasama
0: ano,
2: talaga yun.
1: Ganun, kasama na talaga yun.
0: Nagawa pang magbisyo, wala nang pera.
2: Mm. Oo.
1: Tapos yung pinapadala niya sa amin noon, 800 lang. Opo, yun. Yun lang po yung dahilan.
2: Magkano ang pinapadala sa'yo?
1: 800, binabudget ko po yun ng 2 weeks.
0: Ha?
1: 800. So,
0: 800 pesos per 2 weeks ang padala niya?
1: Opo.
0: Ha? Paano naman magbubuhay?
2: So bigas lang yung bibilin mo noon.
0: Baka nga hindi lang bigas.
2: Bigas lang. Tapos syempre ulam, bahala na.
1: Noon kasi may mura pang mga isda eh. Kaya nakakabili ako ng ano, mayroon kasing 20 na isda. Ganon.
0: Pero ang galing mo mag-budget 2 weeks, 800.
2: Oo. Oh.
0: Syempre may...
1: Kasi dalawa lang naman kami ng anak ko.
0: Pero kahit na...
2: Oo.
0: Diba?
2: One day mo lang kasi yun eh.
0: Hindi kasi nakakaawa kasi lalo pag may bata.
2: May anak,
0: ilang
2: kasi...
0: taon nung, yung anak mo nung time, anong time na yon?
1: Parang ano, one year old, I guess.
2: Isang
1: hindi pa
2: taon.
1: Siya masyado nakain.
0: Mas kailangan, ikaw pero, lalo, mas kailangan mong kumain.
2: Tsaka parang, nagbe-breastfeed pa yon.
0: Oo. Dumedede pa sa'yo nun, diba? Tama?
1: Opo.
0: Siyempre, ikaw yung mas kailangan mo ng sustansya. Damay-damay kayo dyan kapag dinitipid mo yung sarili mo.
2: Oo, pero yung bahay nyo, hindi naman kayo nangungupahan.
1: Hindi, kasi ano yun, yung bahay ng magulang niya, kumbaga parang hinati-hati sa mga anak. Tapos,
2: nandun ka lang
1: ano,
2: din.
1: Oo. Okay naman doon. Kaya lang yung ugali niya talaga.
0: Grabe yung...
2: Okay.
0: Hindi ko maano yung 800 per 2 weeks. Tapos, may anak siya, may baby.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, may mga pangangailo.
2: Baka naka-omad siya.
0: Once a day. No? So, no, tapos nung hindi mo na talaga kinakaya to, dun ka na pumunta ng Manila para ikaw naman yung magtrabaho.
1: Opo.
0: Tapos, hiniwalayan ka pa niya. Pero yung bata, nasan yung bata nung time na punta ka ng Manila?

0: po. Nasa kanya. Opo, hindi ko kasi alam na ganun yung gagawin niya. Kung alam ko gagawin niya, hindi sana dinala ko na lang yun or kinuha ko.
1: Na makikipaghiwalay sa'yo.
2: Paano yun? Nakikipagbalikan ka ba sa kanya nung sabi niya na maghiwalay na tayo? Kasi ikaw, tinatry mong makipagbalikan.
0: Hindi po. Nagmamakaawa pa ako sa kanya. Sabi ko, ano yung dahilan? Bakit makipaghiwalay ka? Sabi ko, ang babaw naman. Wala. Ganun daw.
1: Dahil lang sa hindi ka nakapagpadala. Yun yung pinaka-main
0: kasi
1: reason.
0: Nung time na yun, kakapadala ko lang sa kanya. Tapos, sabi niya, may utang daw siyang babayaran. Tapos, sabi ko, wala na akong pera kasi pinadala ko na sa'yo. Tapos, sabi niya, mag-ano daw ako, mag-advance. Sabi ko, wala yung amo ko dito kasi nag-attend ng kasal. Tapos, yung nanay ng amo ko is nasa simbahan. Kaya di ako naka-ano ng pera, naka-advance.
1: Oo.
0: Ayun na yun, nagalit siya.
1: And then, tapos, nung time na yun,
0: Tapos, nung time na yun, sabi ko sa kanya, wag tayo maghiwalay para sa bata. Parang ako yung nagmamakaawa hanggang sa nagsawa na lang ako, napagod, gano'n.
1: So, nung nakipaghiwalay siya, umuwi ka pa ba sa probinsya or hinayaan
0: hindi
1: mo na
0: po
1: lang? Nandyan ka na lang?
0: Or nandito ka na lang?
1: Oo.
0: Nandito na lang po ako. Hanggang ngayon, hindi ako umuwi.
2: Pero paano yun? Napapadala ka ng pera pa rin sa kanya kahit hiwalay na kayo?
0: Hindi. Noon, nung may trabaho pa ako, nagpapadala ako, pero hindi niya tinatanggap kasi yung padala ko na yun para dapat sa anak ko, pero tinatanggi niya, ayaw niyang tanggapin kasi kaya naman daw niyang buhayin. Ganun.
2: Tapos tumigil
0: kaya tanggang ngayon po.
2: Pero ayaw niya nang ipakita yung bata sa'yo.
1: Oo.
0: Ano noon, hindi niya pinapakita at pinapakausap, pero ngayon kasi malaki na yung anak ko, 9 years old na.
1: Ah, so antagal na nangyari nito.
0: Opo.
1: Kasi yung anak mo noon ay 2 taon or 1 taon?
0: 2 taon.
1: 2 taon.
0: Nung, 2 taon.
1: Oo, nung iniwanan mo. Tapos,
0: opo,
1: nagpunta ka dito sa Manila. And then, simula noon, parang 7 taon, hindi kayo nakita nung anak mo.
0: Hindi po. Sa video ko lang, pero parang tinatago eh.
1: Pero nakakausap mo yung mga kamag-anak niya. Tumatawag ka doon para makita yung anak mo sana. May mga ganun bang senaryo?
0: Yung pinsan ko lang, pero bihira lang din eh.
2: Siya ba after yung magkahiwalay, nagkaroon na, nabalitaan mo ba kung nagkaroon na ng asawa? Ganon?
0: Hindi po. Pero ano, ngayon kasi nakaraan, sabi ng pinsan ko is mag-aasawa na daw. Sabi ko baka may chance na ako na pwede kong mahiram yung anak ko pag nag-asawa na siya.
2: Kasi kung may chance, parang iniisip mo
1: so
2: na parang...
1: So hindi siya nagkaroon ng asawa at ikaw ang nagkaroon ng panibagong asawa?
0: Oo, ako yung nagkaroon.
1: Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Yung bata kasi ang pinaka-apektado dito kasi 7 taon na hindi sila
2: nagkita.
1: Oo, pero ngayon naman
2: kahit
1: daw
2: video call yun. Pag syempre, parang alam mo yun, pag sa video call parang kunwari close sila, pero pag in person parang ang hirap, no? Iba pa rin yung ganun.
1: Pero ngayon naman daw nakakausap kasi 9 years old na yung bata. Nako po, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang mga mangyayari? Ako si Papa Ace.
2: Lady Gracia.
1: Ito ang Talk to
2: Number
1: Papa.
2: Number 1
1: forever.

0: naman. Buksan mo na yung aircon sa kwarto para malamig na pagpasok natin.
1: Binuksan ko na at sigurado giginawing ka.
0: Bakit? Tinodo mo ba?
1: Hindi. Binuksan ko kasi pinto at bintana para press.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Oras, mga kapuso, 10:23.
3: This time check was brought to you by
4: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Bioflu, two or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na.
4: Birch 3 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7.75 pesos lang SRP. Per

0: niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bakterya laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han, no?
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailan right medicine, ngan right med.
12: Natalo, Radio 1 ng Hunyo, ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Forever Number 1.
13: Barangay LS 97.1
14: Number 1.
15: Stronger
16: Matibay
15: Forever
17: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
18: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
19: I-talk to Papa na.
20: I can't wait for you to
21: Barangay LS 97.1 30 minutes after 10 on the clock, yun ang ating oras mga kapuso. At ang ating bida, hiniwalayan na nga po nitong kanyang karelasyon.
22: Eh kasi daw hindi nakapagpadala ng ano, pambili nung bangka nung lalaki. Oy, napakababaw daw na rason.
21: Oh.
22: Hiniwalayan siya, ilang beses siyang nagmakaawa para sa anak nila. Pero ayaw na daw nung lalaki.
21: And then, mga kapuso, nagtry pa siya na ayusin pero ayaw na talaga. Hanggang sa yung anak niya, naiwanan niya doon at umabot ng 7 taon na hindi sila nakikita up until now.
22: Yes, at nagkaroon naman siya ng karelasyon itong bida natin ngayon.
21: Tanungin natin kailan nagsimula naman itong kanyang panibagong relasyon. Hello?
23: Hello?
21: May? So, ikaw ay nagkaroon...
23: Hello po.
21: Oo, ng panibagong karelasyon, tama?
23: Opo.
21: So, anong...
23: Year 2021 po.
21: 2021.
22: Uy, matagal-tagal din, ha?
21: Oo, so anim na...
23: Hinintay ko siya ng mahigit 1 year eh.
21: 6 na taon. Na yung relasyon nyo?
23: Opo.
21: O, paano hinintay mo siya ng... Mahigit 1 year?
23: Yung ex ko, hinintay ko ng mahigit 1 year na magkaayos kami alang-alang sa anak namin.
21: Ah, okay.
22: Pero ayaw niya na talaga yung lalaki na yon, yung ex mo?
23: Opo. Opo.
22: Tapos nung nakilala mo tong panibagong nakarelasyon mo, eto, masaya ka talaga?
23: Opo, okay naman po kami. May anak na po kami isa.
21: Okay, sige, tapos?
23: Ngayon po, ano, yung nung dyan... Sabihin sana ay uuwi ako kaya lang kasi na-hospital ako dahil sa stress. Kaya hindi ako natuloy pag-uwi.
21: Kailan?
23: Tapos gusto ko sana
21: kailan dapat?
23: Ko, last month.
21: Ah, last month. Muntikan ka na umuwi.
23: Yes po.

0: Okay, tapos?
1: Kasi ano, pupunta sana ako sa birthday ng anak ko kasi yun talaga yung wish niya na makita niya ako sa birthday niya. Kaya lang po, nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako, kung ano yung gagawin ko. Dahil yung anak ko nga nasa kanya, mamaya edad mo lang ako, hindi ako welcome doon.
0: Nino? Nung natatakot ka dito sa lalaki?
1: Opo.
0: Kasi baka kung anong gawin sa'yo, ganun ba?
1: Yes.
0: Kasi sa inyong dalawa, ikaw yung nagkaroon ng karelasyon, siya wala.
1: Oo.
2: Kasi nung time na nagkahiwalay kayo, hindi na kayo nagkakausap na dalawa.
1: Hindi po. Nagkausap kami nung ano lang about sa birth certificate ng anak ko dahil lagi pong nahihinto yung anak ko sa pag-aaral dahil walang birth certificate. Kasi nung time na pumunta ako ng Manila, hindi na ayos yung birth niya.
3: Mama!
1: Hanggang ngayon.
3: Mama!
2: Okay. So,
1: kasi hinihintay pa pala ako na ako yung mag-ayos.
0: So, paano yun? Naayos naman ba?
1: Hindi ko po alam ngayon kasi tinatanong ko yung pinsan ko kung naayos kasi nga bala ko sana pag umuwi ako is sabinyagan ko na din yon yung anak ko sabay sa birthday niya kaya lang baka kasi walang birth certificate yun kasi yung requirement.
0: Pero kapag about kasi dun sa bata, sana kinakausap mo yung ex-partner mo.
2: Kasi para naman sa bata yun.
0: Oo, yun
1: ayaw niya po ako kausapin.
0: Ah, yun lang.
2: Immature naman niya.
0: Baka merong iba na pwede kang makausap doon and then tanungin sana, ano, kumusta yung anak ko? May nagka-birth certificate na ba? Nakakapasok ba?
1: Yung pinsan ko po, tinatanong ko, pero hindi kasi siya nagbibigay ng ano, yung buong ano talaga detalye kasi nga nagagalit nga yun
2: ayaw niya nang ipaalam sa iyo
1: pag siya yung ano pag-uusapan namin.
0: Okay,
2: wala talaga, hindi talaga mareresolusyonan niya. Tapos ngayon matatakot ka na umuwi kasi iniisip mo hindi ka nga welcome, baka kung ano pang gawin sa iyo pagbalik mo doon.
0: So paano naman yung anak doon?
2: Yeah, sana man lang nakakapag-usap kayo kahit lalo na ngayon yung pagpunta mo doon.
0: Oo, pero sabi mo naman kanina nakakausap mo na through video call yung anak mo.
1: Oo, pero ano lang parang ilang 5 minutes ganun kasi ano yung hindi talaga kami close. Kasi parang inaabangan din niya papa niya, baka magalit na gano'n.
2: So hindi alam ng tatay niya na nag-uusap kayo sa video call?
1: Hindi po.
2: Ay, kaninong cellphone yung ginagamit? Cellphone ng bata?
1: Yung kapitbahay o kaya dun sa pinsan ko pag bumunta sila ng dagat, nagpapasignal.
2: Ang labo.
0: Ang hirap.
2: Yung sitwasyon.
0: Oo.
1: Kaya.
0: Sana nasettle nyo man lang na para dun sa anak nyo.
1: Yun na nga po.
2: Hindi mo ba kayang panoro, ikaw na lang yung kahit naman na sabihin natin na wala kang pagkakamali or ano, baka yung alam mo ikaw na lang magpapakumbaba para dun sa bata. Yung ikaw na yung lalapit, tatry mong lapit-lapitan na pwede ko bandalawin yung anak ko, magdadala ko ng mga pasalubong.
0: Tsaka anong ikinakagalit niya? Sandali lang ha, ito lang yung sa akin. Anong ikinakagalit niya? Siya yung nakipaghiwalay sa'yo, sabi mo.
1: Opo, siya.
0: So up until now, nandun pa rin siya sa dahil sa hindi ka nakapagpadala nung time na yon, na parang sarili mo lang ang iniisip mo? Or ang kinakagalit niya, nagkaroon ka ng ibang lalaki? Alin doon?
1: Hindi ko alam kung nagagalit ba siya kasi hindi ko naman kasalanan kung nagkaroon ako ng bago kasi hinintay ko naman siya ng 1 year na magkaayos kami.
0: Feeling ko dun yun sa nagkaroon ka ng bagong lalaki.
2: After 1 year.
1: Siguro, hindi ko lang alam.
2: Pero kasi yung sa 1 year na mahigit na sinusuyo mo siya, nag-uusap kayo talaga nun?
1: Nag-uusap kami, tinatawagan ko siya pero pinapatay niya yung cellphone. Hanggang sa binasag niya yung cellphone na binigay ko sa kanya. Kaya yun, wala na kaming kontak.
2: Tapos doon ka na nakipagrelasyon?
1: Hindi pa po. Nag-wait muna ng mga ilang months, ganun.
2: Siya naman pala tong ano eh. Ginagawa mo naman pala ng way dati para magkaayos na kayo.
0: Oo, tapos ganyan yung ugali niya.
1: Kaya hanggang ngayon sinisisi ko sarili ko. Sabi ko, kung kaya ko lang sana noon, pinaglaban ko sana yung anak ko. Kaya lang kasi problema ko, wala din mag-aalaga kasi busy ako sa trabaho nung time na yun.
2: Ikaw ba, kung may chance na sabi niya, sa'yo na ipapaalaga yung bata, kukunin mo ba?
1: Oo, pero ayaw na ng anak ko eh kasi lumaki na siya sa papa niya. Kumbaga parang mahal daw niya yung papa niya, ganun, hindi daw niya iiwan.
2: Ah, kinakausap mo siya sa ganyan na kung ano,
1: oo,
2: kunin mo.
1: Ngayon kasi kayo, ano pa lang siya eh, grade 1 pa lang siya.
2: Hindi mo naman masisisi yung bata kasi syempre kasi saan ba siya lumaki, doon siya komportable, doon siya titira.
0: At saka wala pa rin naman yung kamuwang mo, wala pa sa muwang yan. Kumbaga kasi ilang taon pa lang siya, 9 na taon.
1: Kaya sinisisi ko din yung papa niya, sabi ko, isip ko, sabi ko kung noon sana kahit maliit pa lang kung pinapakausap niya sa akin, di sana hindi malayo yung loob sa akin ngayon.
0: Pero dahil nga dun sa feeling ko, dahil nga dun sa ikaw ay nagkaroon na ng ibang karelasyon, mas lalong tumindi yung galit niya sa'yo.
2: Na ayaw niya nang ipakita.
0: Oo, kasi siya, hindi naman siya, kahit na nagkaaway kayo, nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap, dahil nga sa hindi ka nagpadala, hindi siya nagkaroon ng ibang pamilya.
1: Oo, pero nung ano, nung March, nung birthday ko, tumawag siya, pero yung gamit niya na cellphone is sa bayaw niya, pero video call. Hindi ko nagustuhan yung mga sinasabi niya sa akin kasi lasing nga.
0: Anong sabi niya?
1: Binati niya lang ako ng happy birthday, tapos uy, ano, sabi niya, pwede ka naman pumunta dito kung gusto mong umuwi at makita anak mo. Sabi niyang ganun.
0: Oh, tapos?
1: Nung dyan sana, uwi, hindi ako nakauwi kasi na-hospital na ako.
0: Oh, yun naman. Ayun, pala, may basbas naman. Ay, may basbas. Oo, oh, oh, sinabi naman pala niya.
2: Na, pwede ka umuwi. Gusto makita yung anak mo, punta ka rito. Oo, oh, gusto naman.
1: Oo, kaya lang kasi natatakot ako eh.
0: Ah, nasa iyo yung problema.
2: Sa kanya kasi wala naman pala eh. Baka nga kasi yung galit niya na ganun kasi parang kahit hindi niya na diretsang sabihin sa'yo, gusto ka niya talagang dumalaw doon. For yung ilang years na yun na ano, na nagkahiwalay kayo, kahit yung dumalaw lang, yung initiative lang.
0: Or natatakot ka kasi meron kang ginawa. May ginawa ka ba?
1: Wala naman po. Natatakot ako yun, na natatakot na nahihiya kasi lalo na nakaraan, sabi ng pinsan ko eh, pag natapos din bahay niya, mag-aasawa na daw siya. Sabi ko sana ano yung okay yung magiging asawa niya para yung anak namin.
0: Ah, maayos ano? Yung trabaho niya doon ngayon. Nagpapagawa
1: hindi
0: ng bahay.
1: Po. Oh, ano kasi nag-loan siya, nag-loan.
2: Pero ano, may direksyon yung buhay niya. Kasi tignan mo, sabi niya pag natapos niya yung bahay, mag-aasawa na siya. Doon pa lang niya naisip mag-asawa kung kailan alam niyang stable na siya.
1: Pero hindi ko alam kasi wala naman siyang matinong trabaho eh, sa dagat, minsan mag-ano sa palay, gano'n.
2: Pero nakapagpagawa nga ng bahay.
0: Oo, at saka inaalagaan niya yung anak mo.
1: Nag-loan po siya.
2: Oh, kahit na, ginagawa naman niya na parang para mabayaran
0: yes,
2: yun.
0: And then yung anak mo siya nag-aalaga, yung anak niyo.
1: Siya po yung nag-aalaga, pero hindi pa po niya na ano eh, kung hindi pa niya napabinyagan, kumbaga hindi pa naayos yung sa anak ko na.
2: Yung sa mga ganyan kasi ang lalaki, walang
0: hilig sa ganyan.
2: Walang ganyan.
0: Masarap kumakain ganyan.
2: Oo. Okay ka. Pag ang bata nga na ospital at tatay yung kasama, paniguradong di niya alam kung kailan yung birthday niyan.
0: Tatanungin
2: niya pa, teka lang, message ko lang yung asawa ko. Ganon. Pero nakita mo naman kasi na sa nakikita namin ngayon, maayos naman siya na hindi niya pinaalaga sa iba, hindi siya nagkaroon ng ibang karelasyon. Ngayon, nagpapatayo siya ng bahay. Tapos yung sinabi niya na saka siya mag-asawa kapag tapos na yung bahay. So, may direction din talaga siya.
1: Siguro nagbago na siya dahil parang dati wala naman siyang pangarap.
2: Nagbabago din kasi talaga yung tao.
0: Totoo yun, umaabot tayo sa punto na gano'n. Lalo
2: mo,
0: kapag
2: hindi yung kakilala mo dati ay gano'n pa rin siya ngayon.
0: No, hindi gano'n. Kasi may mga nagkakaroon sila ng iba't ibang pananaw sa buhay.
2: Yeah, good for him.
0: Natututo kasi. Habang kasi tumatanda tayo, may mga bagay tayong natututunan.
2: So, okay. Ganun. Eh, okay naman pala siya. Sa'yo na lang din talaga. Ikaw na lang talaga. Desisyon mo na lang din talaga yung pagdalaw mo doon sa kanila.
1: Siguro mga December na lang siguro. Sabi ko kasi dadalaw ako dun kung may asawa na siya para ano.
0: Para kakwits kayo.
2: Kasi parang naghahanap ka lagi ng reason para ano eh. Para
0: kasi nga, natatakot
2: dumada.
0: Siya, nahihiya ka. Kasi pagpunta mo dun, ay, sumama sa ibang lalaki. Pwede kasi hindi na kayo nagkita. So ganun na yung lumabas na kwento dun sa lugar na yun.
1: At saka yung nahihiya kasi ako, lalo na maraming maritis dun. So, baka sabihin nila, nandito na yung kasama mo pa yung bunga sa kalandian mo. Parang ganun ba yung naisip ko.
2: Sa kasi ang tagal-tagal mo ding nawala doon. Hindi natin alam kung ano yung kwento ngayon. Ikaw, anong mas mahalaga sa yung sasabihin ng mga marites dyan o yung makita mo yung anak mo?
0: At saka, yung sasabihin ng mga marites na totoo naman? Minsan kasi, no?
2: Kasi,
0: yung mga minamarites totoo naman, hindi lang natin matanggap.
2: Oo, na parang, bakit nga naman talaga na kahit siguro hindi kayo okay dati, gagawa at gagawa ka ng paraan for, 7 years na walay kayo sa isa't isa. Kasi,
0: inuwian mo man lang. Nakaisang taon, anak ko, sinilip ko, kumusta kaya tong anak ko na to? Ganon. Pero hindi nga.
1: Busy kasi ako nung time na yun sa trabaho.
0: Nagkaroon ka ng ibang lalaki, oo.
2: Hindi kasi nagkaroon ka na rin ng pamilya mo. Siyempre, doon na rin yung focus mo. Diba? Mm-hmm. Parang hindi mo na maisip na ano kasi nakikita mo naman na okay naman yung anak mo doon. Hindi naman napapabayaan. Diba?
0: Okay.
2: So, anong gusto mo itanong sa mga kabarangay natin?
1: Wala naman po, yun lang.
2: Mo lang. Pero sana makauwi ka ha, kung sakali mang merong mas maaga. Kasi parang it's too late. Sa totoo lang na yung umuwi.
0: 7 taon?
2: Parang
0: hindi ka kilala ng anak mo?
2: Yeah, sure. Kumbaga ka nang kinakausap ka lang nun kasi pinilit siguro ng kapitbahay na video call kasi tumatawag ka na gano'n. Kakausapin ka niya.
1: Sila po yung tumatawag eh, sila.
0: Pinapakita ka doon sa ano.
2: Tapos 5 minutes lang, biglang ayaw na niya.
0: Yung anak mo ay lalaki, no?
1: Babae po.
2: Babae. Mas mahirap pa naman mag-connect
1: saka ang
2: mag-ina.
1: Mabarkada na daw ngayon, mabarkada na daw. Tsaka parang napupabayaan kung saan nakakarating.
0: Eh kasi nga, pinabayaan ng ina. Diba? Wala namang gumabay sa kanya. Eh kasi nga, yung tatay, kapag nakakain yan, okay na yan.
2: Akala
0: diba?
2: Niya okay na.
0: Oo.
2: Kasi sa tatay kasi, madalas, makapagbigay lang na may pera para ano.
0: Basta yung may pera, makapag-provide siya ng pagkain, ganyan.
2: Damitan niya kung ang minsan pag sa tatay, ang dungis-dungis ng bata.
0: Pero okay.
2: Pero okay naman, busog yung bata. Pero yun nga, iba kasi pag-aalaga ng nanay.
0: Yung pinagbaon ka ng tatay mo na.
2: Oo nga.
0: Saan lumakmak na kanin.
2: Ako ngayon lalagyan ng ice cream. yung pang team building na nakalaki ng kanin. Tapos isang pirasong hotdog.
0: O, kumain ka doon.
2: Pumusin yung kanin.
0: Baon ka. Ganun na sa amin din eh. Yung tatay ko, basta bibigay lang siya ng pera. Ganun, bahala na kayo dyan.
2: Yung kapatid ko nga, pinabaunan niya ng dilata dati. Hanap ka ng pambukas doon sa teacher mo. Sabi gano'n dati. Yung meatloaf na hindi pa luluto. Kailangan pang luto, hindi niya alam. Ganun ka. I mean, iba kasi talaga.
0: Ganun yung tatay.
2: Sorry,
0: kasi yung mga nanay, yan yung mga madalas na nag-a-advise.
2: Nurturing kasi ang nanay.
0: Nag-a-advise sa mga anak. Tapos tinatanong yung anak. And then, meron ka na bang ganito? Meron ka na bang ganyan? Napagpapasok sa school, di ba? O yung damit mo. Ganito.
2: Mas maasigaso
0: na ba?
2: Si nanay sa totoo lang.
0: Yung towel. Ganyan. O dali, susuklayan na na yung nanay. Ganun. Pupulbusan, ganyan.
2: Lalo na babae yung anak mo. So naghahanap yan nung parang nurturing side. No? Kasi siya hindi siya yung asawa, yung ex mo doon, hindi siya kasi nakapag-asawa eh. So wala talaga siyang, kumbaga naging mother figure din yung nanay, yung anak mo doon.
0: Yeah.
2: Yan yung nakakalungkot na part kasi medyo tumagal din kasi te. Ang tagal din kasi may no? Tagal din na hindi, saka lagi ka nakakahanap ng rason para hindi umuwi.
0: Yeah.
2: Yun yung nakakasad.
1: So, para ayaw ko na din talaga umuwi eh.
0: Because?
1: Dahil sa sobrang hirap nga ng buhay, lalo na marami din akong problema na pinagdadaanan about sa mga magulang ko, saka kapatid.
0: Pero wag mo kalimutan na meron ka pa rin anak doon.
1: Opo.
0: Wag nating hintayin
1: hindi
0: na.
1: Hindi ko po kinakalimutan kasi yung mga magulang ko kasi pag may pera sila, dinadalaw din nila anak ko doon.
0: Ayun, meron naman pala. Kasi nga, di ba malapit na sa isang lugar lang din naman kayo?
1: Oo, pero malayo kasi parang ano, sasakay ka pa ng bangka at saka jeep, mahal na kasi pamasahin.
2: Again, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. And again, for 9 years. 9 years, no? 9 years na ba yung
0: bat? 9 years yung anak.
2: 7 years na hindi mo siya nakikita. Sa 7 taon na yon, kung nag-ipon ng piso bawat araw.
0: Oo, para sa anak ko. Kasi may mga tao na ganun.
2: Yeah. Yung gagawa sila ng
1: meron jar? Talaga akong naipon noon. Kaya lang, nung time na kasi na naghiwalay kami, parang ano, winaldas ko na lang siya. Sabi ko, ano pa bang purpose ng ano ko, bakit? Ano pa bang purpose ng pag-iipon ko?
0: So, nadama yung anak
1: kung mo? Wala na.
0: Sa away nyo?
1: Kung wala naman. Oh, parang ganun.
0: That's sad.
3: Mama!
0: Tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila, ha? Sa story mo.
2: Sana makatulong para medyo malinawan din. Kasi ngayon confused ka kung uwi ka ba o hindi. Gusto mo ba o ayaw mo? Kasi paiba-iba pa yung sagot mo eh.
0: Oo. Tanungin natin sila.
1: Uwi pa ako sa December 4.
0: Oo. And then kung anong masasabi nila dito sa nangyari. Okay?
1: Yung itatanong ko lang sana kung pwede ba kami mag-usap sa barangay.
0: Pwede. Pwede kayo mag-usap sa barangay. Oo.
2: But, sa tingin ko, hindi nyo naman na kailangan mag-usap sa barangay kasi siya mismo yung nagsabi na nung
0: March okay
2: na,
0: naman. Oo,
2: punta hindi ka
0: naman.
2: Gusto ko kasi yung,
1: gusto ko kasi yung maayos talaga. Baka mamaya, pag punta ko doon, tapos hindi pala okay.
0: Tapos masaktan ka, ganon.
1: Oo, yung ganon.
2: Okay, sige.
0: Alright, sige. Tanungin natin ang ating mga bida-bida, okay?
1: Sige po.
0: Mga kapuso, ano masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si May? Mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 Facebook page, o basahin po namin yan sa aming pagbabalik. Ako si Papa Ace.
2: At Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.

0: song was brought to you by
1: Bygone 100% Knockdown.
2: Barangay LS 97.1

0: Pahit pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Simeticone Rest Time to the rescue.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Oras sa barangay, 10:59.
15: This time check was brought to you by
16: Pay Online with GCash.
17: Para bayad agad sa online shopping.
15: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Taga saan ang masayang kasama pag tag-ulan?
19: Taga Barangay LS!

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Naku, sakitin din yan.
2: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus, araw-araw.
7: Taga saan ka?
8: Taga Baisa!
7: Taga saan ka?
8: Taga Barangay LS!
6: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo? Uy, hindi to tungkol sa love ha? Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit, napaisip nga ako eh. Complete ba talaga ang vitamins ko kung lagi akong kinukulang sa energy? Madalas pa akong lagnatin, kaya nag-switch ako to Enervon Z+. Prescribed din to ng doctor ko, and in-explain niya na mas marami kasing vitamin C Enervon to help give more energy and more immunity with proper diet and exercise. It's giving 3 times more energy. Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus other brands. Plus 5 times more immunity vitamins C and zinc versus other brands. Kaya yung mga plano ko, happening na! Mag Enervon Z Plus na din kayo. Help get more energy, more immunity, more happenings. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hi Kabalangay, si Lady Gracia po ito mula sa Talk to Papa at Liham ng Gabi. Sa usapang problema man o katatakutan, kami ay inyong sinamahan. Kaya naman ang pagiging number one na dala ninyo ay hindi namin malilimutan. Kaya ngayong 2026, harapin natin ang hamon ng buhay ng sabay-sabay para stronger forever.
10: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: minutes after 11 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: Ako mga kapuso, ano na nga po ba ang inyong masasabi dito sa kwento ng ating bida na si May? Comment lang po ha, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga comment.
1: Sabi dito ni si Gina, tama lang na umuwi ka at magkais kayo ng ex-husband mo. Magkalinawan kayo, usap kayo sa barangay. Mas mapapanatag ka at makaka-move on na rin siya sa relasyon nyo. At yung anak nyo, makita mo at mapag-usapan nyo kung paano magiging setup ninyo or plano ninyo sa kanya. Kung sa'yo ba mag-stay or sa ama. Malamang dun talaga sa tatay eh. Dun na talaga lumaki sa bata, so dun na siya.
0: Oo.
1: Mas okay na din eh. Parang peaceful yung buhay ng bata doon sa probinsya. So parang hindi ko nakikita yung need na hilain siya.
0: Papunta dito sa Maynila. Ito naman si Perino Mitch. Sabi niya, bakit ka naman mahiya para naman sa anak mo yung gagawin mo? Saka hindi naman ikaw yung nakipaghiwala, yung lalaki. Parang ayaw mo din kasi eh.
1: Ayaw umuwi. Ito, si Jamie Pangan. Si ate natatakot kaya ayaw niya umuwi doon kasi siya yung unang nagkaroon ng karelasyon. Dapat binigyan siya ng pagkakataon na pinapauwi siya para di ka matakot makipag-cooperate. Makipag-cooperate ka sa barangay para mapag-usapan ng problema ng anak nyo. Lumalaki na
0: mag-isa.
1: Uso yung period no, sa sentences.
0: Oo.
1: Para hindi tayo dire-diretso. Iba-iba na yung ano, lumalaki kahit na kahit birth certificate wala, di man lang hindi naman kagusto ng bata na isinilang sa mundo.
0: Ito,
1: tapos ganyan yung naging kapalaran niya. Sana ma-resolve ninyo.
0: Si Dimple, sabi niya, face your fear. Paano mo malalaman if hindi mo susubukan, diba? For me lang ha, hindi naman yung lalaki ang pinunta mo doon. Yung anak mo, and hindi naman siguro mamasamain ng lalaki, diba? Lalo't makikita na anak nyo na lang ang concern mo.
1: Kasi baka mas ma-appreciate pa, tapos medyo mas lumambot pa yung puso nung ex, no?
0: Oo,
1: kapag nagkaroon ng initiative na kasi, yung lumapit.
0: Pwede kasing inisip ng lalaki, pati anak mo, pinabayaan mo. Diba yun ang pwede pang maisumbat sa kanya.
1: Tayo, nagkahiwalay tayo, okay lang sana sa akin eh. Pero yung anak mo,
0: anak pinabayaan mo.
1: Siyempre yung tampo.
0: Akong nag-aruga dyan. Kasi yung nanay, wala.
1: Kahit nasabihin natin na yung lalaki yung nakipaghiwalay, pero kahit naman kasi nagkahiwalay kayo, hindi naman ibig sabihin hiwalay na rin kayo ng anak mo.
0: Yes.
1: Yun yung minsan nakakalimutan ng iba na, oh, pag nagkahiwalay tayo, anak mo na lang yung bahala ka, na sa'yo na yan. Ito, si Micaela, try and try. Wala namang mawawala kung magtatry ka. Always try to reach out to your child. Fear will only isolate you more from your child. If that happens, wala ka na magagawa kasi nasanay na yung bata na wala ka sa tabi niya. I believe in mother's love, supremacy talaga. Kaya I'm sure na meron ka talagang way para makausap yung anak mo. Natatakot ka lang. Don't fear hinder your love. Don't let fear hinder your love.
0: Ito si Aljo. Sabi niya, bumawi ka sa anak.

0: dating na kilala ka niya at hindi kayo nakakalimutan at magandang desisyon yung kung hindi nga idaan sa legal. Kasi nga baka mamaya kung anong mangyari sa kanya. So dalhin nga daw sa legal katulad ng barangay.
1: Ito si Perb Elbon, hindi naman kayo magkaayos ng ex mo, at least kahit para sa bata, paramdam mo pagiging magulang mo. Iparamdam niyo na meron siyang kayo na nagmamahal sa kanya. Huwag niyo idamay sa away niyo yung bata. Hindi ginusto ng bata na kayo yung naging magulang niya.
0: Ito yan.
1: Naging pariwara siya sa buhay or kung ano man ang mangyari sa kanya, kayo pa rin yung may kasalanan. Exactly. Kayo pa rin ang may kasalanan.
0: Ito pa, ang sabi pa dito ng ating mga bida-bida. Ay, hindi lang ha. Alakas. Ito, sabi, sana ate inisip mo din ang anak mo. Kunin mo siya, kawawa. Okay pa din alaga ng ina. Ay, nako.
1: Ayan, so ibalik natin siya sa kabilang linya.
0: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
1: Okay, May.
2: Hello po.
1: Ganito ha, yung takot kasi na nararamdaman natin, saka ngayon kasi talaga undecided ka kung pupunta or hindi. Parang sa nararamdaman ko sa'yo, parang okay nga sa'yo kahit hindi na eh.
0: Mm-mm.
1: Para mas panatag sa'yo. Yung
0: hintayin
1: sa'yo
0: na lang
1: ha,
0: daw na hanapin siya ng anak niya.
1: Mahirap, may mga ganun. Mahirap yung ganun kasi yung ex mo naman doon, mukha namang maayos na.
0: Mm-mm.
1: Kung sino yung nakilala mong ex dati, hindi na siya yun ngayon. Kasi tignan mo, very responsible na. May nakapagpatayo ng sariling bahay. Kahit loan pa yan, di ba? Siya naman yung may
0: gumagawa ng paraan.
1: Gumagawa ng paraan para makapagbayad. Yung anak mo naman doon, hindi naman daw napabayaan. Kasi anak mo pa mismo nagsabi, mahal na mahal ko si Papa.
0: Mm-mm.
1: So, hindi rin magsasabi ng ganyan yung bata kung hindi na ipaparamdam sa kanyang pagmamahal. So, kung ganun yung relationship nila, pwede mong kausapin yung ex mo? Kausapin mo yung ex mo na ito ay gagawin mo para sa anak ninyo. Kapag alam niya na gagawin mo yun para sa ikakasaya ng anak ninyong dalawa, matutuwa pa yan. At hindi niya hahayaan na yung galit ninyo sa isa't isa, yung mangibabaw. Kasi gusto niya mapasaya yung anak niya eh. Yung anak ninyong dalawa, I mean. Gusto niya mapasaya yung anak ninyong dalawa, so pagbibigyan kanyang lapitan. Kahit na sabihin natin na may inis pa siya o galit pa siya sa'yo. Diba? Yung March pa nga lang, sabi niya punta ka rito kung gusto mo. Ayun, sana kinuha, magandang kunin na opportunity yun na magkausap kayo ng hindi nag... Yung civil lang na pag-uusap.
0: Yes.
1: Co-parenting, kumbaga. Kung ako sa'yo ha, ngayon palang simulan mo na yung para makikumusta ka doon sa lalaki. Para, kasi ang kinakatakot mo lang naman dito yung pagpunta mo, baka kung anong mangyari, baka hindi ipakita sa'yo,
0: saktan
1: ka, kung ano man. Pero ikaw na rin mismo nagsabi, hindi siya nananakit physically. Nung naging magkarelasyon ko, hindi kanya sinaktan.
0: Oo.
1: Diba?
0: Magagalit man siya, pero tinutuon niya sa ibang bagay.
1: Sa gamit, pang ganyan. Okay? So, hindi ka dapat matakot. Kasi kung hindi siya nanakit noon, malaki din yung chance na hindi siya nananakit ngayon. Lalo ngayon na mas nag-mature na siya. So ngayon, i-message mo siya. I-try mo siyang i-message na parang simple-simplehan mo. Or kahit i-try mo lang na yung magpadala, uy, may papadala nga pala ako doon sa anak natin.
0: Uh-oh.
1: Kasi minsan yun yung kailangan din ng bawat isang magulang na nasa kanila yung anak eh. Yung merong isang yung magulang na nakahiwalay sa kanila,
0: uh-oh,
1: yung may papadala kahit konti. Alam mo yun? Kasi for 7 years, hindi ka na nakapagpadala sa kanya kahit nasabihin mo na ayaw nang tanggapin yung padala. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung mapupunta yun sa bata, hindi naman niya na yan hindi naman na niya yan kukontrahin. Lalo kung nandyan na, diba?
0: Uh-oh.
1: Pinadala mo na lang ng alam nga naman tatanggihan pa nila. Eh, nandyan na.
2: Opo.
1: Sayang din naman, di naman practical na tatanggihan yon.
0: Mm-hmm.
1: So, doon mo simulan, mga maliliit na bagay, kahit hindi mahal na papadala ka lang para ipakita mo na, ay, si mama willing pa rin na mag-provide or
0: may binigay sa akin. Saan galing yan? Galing kay mama.
1: Mga diba? Ganun. Doon, unti-unti lalambot yung puso ng iyong dating kinakasama. At malay mo
2: pero
1: yung anak
2: may,
1: mo.
2: Pero may trabaho ako, nagpapadala po ako ng package sa anak ko. Yun yung tinatanggap nila. Pero yung pera, hindi.
0: Kailan ito?
2: Nung may trabaho pa ako, nung year 2020.
0: Year 2020? Bago ka nakipagrelasyon or may karelasyon ka na nito?
2: Bago pa po.
1: Bago may karelasyon. O, yun na nga eh. Kasi, iba syempre yung lagay nung meron ka ng karelasyon. Kasi baka nga naman isipin nila na nagkaroon ng nakarelasyon, wala, hindi na nag-aating pagpadala.
0: Oo, oh, yun. Isa yun sa ano, sa iisipin nila na, ay, wala na. Wala ka naman
1: lang huminto.
0: Oo, oh. Kasi may karelasyon na eh.
2: At saka wala na po talaga kaming ano, yung communication.
0: Pero sana
2: wala na talaga.
0: Sana maayos mo pa saka yung sa relasyon mo sa anak mo, okay?
1: Saka magagawa
2: na nakakausap ko lang yung anak ko sa ano sa cellphone ng pinsan ko pag tumatawag sila ganun. Hanggang ngayon nag-uusap kami ng anak ko sa ano, video call.
1: Pero palihim pa yang ganyan, 'di ba?
2: Parang hindi na.
1: Kasi kanina sa akin, palihim lang yun.
0: Oo, hindi kaya, alam nung asawa mo, nung ex mo.
1: Kaya 5 minutes lang kailangan makapag-usap.
0: At sabi
2: nung, ano kasi, nung birthday niya, nag-usap kami. Nung June 11, birthday ng anak ko, nag-usap kami. Ako lang, pero yung papa niya hindi. Pero di ko alam kung alam ba ng papa niya yung nag-usap kami or hindi.
0: Okay.
1: Basta parang ang ano kasi mas maganda pa. Pag consistent yung usapan ninyong dalawa na parang hindi kayo natatakot na may makakahuli sa inyo na nag-uusap kayo.
0: Mm-mm. Tsaka may time pa para bumawi ka, okay?
1: Bumawi ka ha.
2: Opo, meron
0: para sa anak mo.
1: Gumawa ka ng paraan, tsaka wag kung negative laging iniisip mo, talagang mas lalo ka mapupush na hindi umuwi sa anak mo. Mas lalo lang ano, mas lalo yung lalayo loob ng anak mo sa iyo, saka mas lalo lang kung ang kinakatakot mo iisipin ng ibang tao, mas lalo sila mag-iisip na hindi maganda sa iyo.
0: Yes.
2: Uwi po talaga ako kasi doon na po ako mag-stay, mag-for good na po ako doon eh. Sa amin.
0: Paano naman yung kinakasama mo dito?
2: Dito po siya sa trabaho niya, tapos uuwi na lang po siya doon.
1: Ang dami mo kasing plano ngayon, te. Iba-iba na yung
0: mamaya,
1: plano mo.
0: Mamaya, mausisa mo, maghihiwalay na din kayo niyan kasi magkakalayo kayo.
2: Wala po akong pakialam kasi sa ngayon po eh, parang malabo eh.
0: So, hindi na naman maayos, malabo na din yung relasyon nyo, ganun ba?
2: Parang ganun na
1: eh,
2: din.
1: Eh, kasi kanina sabi mo, okay naman kayo ng karelasyon mo.
0: Oo.
1: Medyo magulo pa yung isip mo
2: siya,
1: ngayon.
2: Paglaseng, hindi okay
1: pag
2: ano, ganun.
1: Parang medyo magulo pa yung isip mo para makapag-decide sa totoo lang.
0: Oh, oh.
1: Kasi pa iba-iba na yung mga sinasabi mo. Kanina okay, mamaya hindi, mamaya ngayon biglang titira ka na sa Masbate.
0: Oh, oh.
1: Kanina okay kayo ng karelasyon mo, ngayon hindi na. So, hindi.
2: Matagal na po kasi namin plano yun na mag-for good na po talaga kami para makapag-ipon.
0: Kung ano man yung maging desisyon mo, sana ay maging maayos.
1: Yeah.
0: Okay, pag-isipan mo mga bagay-bagay.
1: Kasi ngayon hindi ka pa sigurado sa lahat ng bagay, kahit yung pag-uwi mo, sa totoo lang. Magulo pa yung sa isipan mo. Okay? So, i-relax mo muna yung isip mo para marinig mo kung ano man yung binubulong sa'yo.
0: Tsaka kung ano talaga yung gusto mong gawin.
1: Yeah.
0: Kailangan malinaw yan, hindi basta-basta.
1: Ang dami, tapos ngayon hindi naman basta-basta, uwi ka, titira ka sa Masbate, doon ka na mag-for good. Ilan taon na yung baby mo ngayon? Ilan taon na?
2: Mag-4 na po sa August. Kasi mag-aaral na din po ito sa probinsya ko po, paaralin eh.
1: Baka mamaya gusto mo lang bumalik doon sa ex mo kasi may bahay na siya. Charest.
2: Hindi. Maganda bahay niya.
0: At least may bahay.
1: Diba?
2: Kaya ko din naman magpagawa ng bahay. Ayun na naman.
0: Hindi ka nga nakapagpadala ng... Wala sana kayong problema eh. Kung nakapag-advance ka.
1: Hindi, pero... let's just be nangyari, happy for him. Ang importante, kahit hindi ganun kaganda yung bahay na naipatayo niya, may bahay yung anak mo na matutuluyan doon.
2: Diba?
0: Buti ka nga, may napatayo na. Ako nga, wala pa. Ay, buti pa siya may napatayo na. Meron din pala akong napatayo. Ikaw, may napatayo ka na ba? Meron na din. Anyway, hindi ko lang, bago ka magbigay ng komento dun sa, magbigay ng mensahe dun sa anak mo, eto, gusto ko lang basahin yung comment ni Richard Domingo. Ang sabi niya, pang TV pala ang face ng mga DJ sa Talk to Papa.
1: Talagang siningit mo yan?
0: First time ko maligaw sa Facebook Live. Oo, kailangan ising ito kasi lalo may matatakpan na to. Anyway, sige, nakikinig yung anak mo na nasa Masbate. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
3: sana magiging stable yung ano namin usapan na hindi na siya matatakot kung nandiyan yung papa niya. At saka gusto ko na din po na magkita kami, matagal ko na po kasi yung pangarap eh. Lalo na pag birthday niya, nagwi-wish siya na sana magkita kami. Yun lang po. Mahal na mahal ko siya.

0: kinakaya yung pagod araw-araw? Para kanino ka bumabangon?
1: Alam mo, pre, siyempre, para sa pamilya ko. Sila yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw para ipag-

available pasta sachet pack. Data sa load. Bakit ba sa internet? Ano ang signal? Iyon na po't apat

0: Twitter Shopping Philippines, M at Instagram. Follow at Gana sa app ng Tunnel para internet at load. Promo duration to June 15.
1: Download the application.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
1: Hi, ang hindi.
2: Sana dumarating, hindi.

0: Hector DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
2: Alagang unilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi magic sarap para magluluto ng itlog. Maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
5: Let's play. Good food, good life.
6: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
7: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
8: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
9: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dili buhok.

0: na niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may Lifeline at D-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jeez.

0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand.

0: si mas baho? Mag Zilka Whitening Deodorant? Kili-kili, walang budol. 49 na piso lang. S-R-P.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang. S-R-P. Mag

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang SRP.
0: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 piso lang. SRP.
3: 3, 2, 1, Crumble Mini Bin!

0: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Need extra budget fast? Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit, para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit. Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay.

0: For journey,
1: make sa pawis na kakamzons sa panggat para Johnson's Baby Soap and
2: pagod naman sa eh para rin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and

pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

Peter, D, D, E, X.

0: Kada Morelar po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap!
2: May solusyon na dumarting, hindi ka mapapagod!
3: Ano yun?

0: Adam Oreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal, based on 5 piso SRP.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0469.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: Mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Adam Orellar po, tatagaya ko tayo. Iinom tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: AEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023. December 2024. And May 2025, Filipino doctors. Gremiles, walang sakit yan sa doktor sa balita.
3: Halagang yunilap yan.
4: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremiles. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tea.

0: Contact details from above. Passion fruit habits above. With regular use versus non-condition shampoo.
1: Ba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo.
2: Sunset. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Putang hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies. Talagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifeline at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic setup, para

0: magluluto ng itlog. Maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
1: Let's lay. Good food. Good life.
2: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
3: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag EU Executive Optical para expert eye care. Huwag lalabu ng mata. EU, love your eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bold by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
3: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ng Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
3: Adam Oreller po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep bilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab Quality yan.
5: Phenylephrine HCl chlorphenamine malate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TGON Radio.

0: corn sinigang mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0465.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ang init. Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa.
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Wala pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
4: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adults.
5: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
6: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
7: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with

0: Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
1: Ang mga balita ito, pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
2: Alagang yunilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Adam Orelar po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orelar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
4: Sarah Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
6: Freya San.

0: para gawa ng sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento. Mag-Jorker Cement, maayos ang tibay. Huwag durog sa bahay.
1: Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang yunilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo po ng Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
3: Exam season na, di na pwede absent. Dapat di sa kissing. Sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

0: With three balanced meals and exercise. T-Bay refers to T-Bay Kylo 1 nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and T-Bay Resistential nutrients. Burr Brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Para sa anak niyo yung mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
2: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
3: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
4: 3, 2, 1, crumble mini bits!

0: Araw mo.
1: Refreshing na? Sulit pa.
0: Miral Eskola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirayas Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirayas Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
5: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: kape ito. Ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
1: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: Bjorn Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na

0: Adam or Larvo, pumunta sa Ronic para easy credit.
1: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Adam Orelar po, tatagaya ko tayo. Inuman tayo ng light, magtantuay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orelar po, kasama ang inuman ito, tantuay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tantuay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
3: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap, Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
4: TGON Radio.
5: Narito ang CZAS.
6: Tulog na baby, patulog na kayo. CZAS, mapapakapatog ang kasasarap.
7: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagkakas.

0: X. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Need extra budget fast? Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit. Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Unilab Kwalitian.
5: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: para diskarte sa inyong patalastas ito. Mapaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yal, 12 pesos lang sa buhay mo.
0: Ang light, magtanto sa katulad pagtagay inuman. Orelar po, kasama ang itanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink response. Hagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: Maria Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: I'm late.
1: What? No ships available? Wait!
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
3: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
2: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ship's registry, Avalanchia.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod. Naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya sa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
5: Bear Brand Aldol Plus, level up na sa tibay pang adult.
6: Nagugutom ka na ba at kailangan?

Tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po. Manito. Tanto ay light sa inuman. Drink response. Tayo iyong kasama.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang yunilap yan.
0: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: damit.
1: Di, magdide ultra bango ka na. Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang. Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis, mabilis. Loan ng Ronit, easy credit na up to 50,000 pesos. Mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronit easy credit, para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis, mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para easy credit. Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ubo ng ubo sa plan. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
5: Alagang Unilap yan.
6: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Cake buhok kasi. Mugsang Silk Smooth and manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag na dumi sa buhok. Para mabango, with regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsang Silk Smooth and manageable. Para nagkakagigil.
8: When girls washing the body, put something the newest. Soap had arrived. Introducing Alius Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins of C and E. No to bad skin. Yes to skin lighting. Alius Papaya Soap for 20 pesos only. Go buy available at Jor, a supermarket and other grocery and supermarket stores nationwide in Philippines.
7: Also available on milk soap and aloe vera soap for 20 pesos only from Alius Manufacturing Corporation.
9: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya na sa bahay. Mabibili sa Mercury Nationwide.
10: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.

0: sa drugstore, bumili na. Mag-TGF. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency, mag-Burr Brand Choco. Tibay sa Choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Sara Guardian po, ang mga kape ito. Ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Kopi ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
2: Kopi ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: Yo.
1: Welcome back!
2: Taka, nilalaro ko muna yung snoop ka. Wait
1: lang. Lang. Welcome back!
2: Mga kaibigan, bawal yan. Wag dito.
1: Anyway,
2: wait lang. Natapos ko na yung game. Wait lang. Ito kasi.
1: Ano ba pinaglalaro mo?
2: Teka lang. Chill.
1: Ano ba pinaglalaro mo?
2: Gago.
1: Tangin na lang, COD ang gago. Uy, MSA, laro tayo COD.
2: Yeah, kasi ano eh,
1: VR. Pre, mag-COD din ako. Maglalaro din ako.
2: Ito guys, mga kalamaw. Ito po, ako yung naglalaro na COD. Kaya, welcome dito sa ating episode 46. Ay, gago, may nagdadrive. Bastos. Nagdadrive, oh.
1: Bastos.
2: Gago.
1: Ayoko ng sexy. Ito, nandito pala si Gabo. Gabo!
2: Ay, gi!
1: What?
2: Gago na!
1: Ay,
2: gago!
3: Oh my God! Nalabasan ang baril ni MSA!
2: Kakabalik ko lang maglaro ng COD. Ito guys, last episode, wala, puro pag-usapan.
1: Ay, gago ka!
2: Wala na.
3: Oh my God. Inaambat ko kami.
2: Wala na.
1: Wag nga!
2: Lalag pala ako.
3: Game over. Yehey, game over.
1: Sayang yun, no?
3: Ayan, kasi nanonood kasi ng ball niyo.
1: Mag-join ako.
2: Mag-add ka sa akin for now, wait lang. Be.
1: Be, mag-ano ako, i-add kita sa, i-add ko yung IGN mo.
2: Ge.

0: IGN ko, putok barrel 6.
1: Aray ko.
2: Guys, I am so back sa Call of Duty, pero ang dami ko na miss. 5 years.
3: Pinag-add sa akin.
2: 5 years? Pucha, 5 years?
3: Bastos, pinag-add ako ng mga walang kwenta.
2: Or 4 years. 4 years. Wait lang. 4 years or 5? Oh my God, 5 years. I am back. Oh my God. Grabe. Oh my god.
0: Hi guys, follow me at Putok Barin 6.
2: Gago. Also, pala ako.
3: Pangalan ko ay
2: Ay, hindi. Agree. Ayan.
3: Go.
2: Tangin na. Patay na.
0: Ayun, baka main dream
3: mo, code. Ayoko nang promotion mo, COD. I don't care. Wala akong CP. Wala akong code points.
2: Baka ibang si... Hindi, joke lang.
3: Oy!
2: Code
3: oy,
2: points,
3: oy.
2: Code points. Joke lang. Iba.
3: Love your points, say the flat!
2: Gago. Aray ko. Ito nga, guys. Ako'y nagsi-COD for the past 5 years. Sige. For the past 5 years, ako'y naglalaro ng ganito. With my second brother ko. Ngayon, hindi na. Ngayon, ako naman.
3: Halata na hindi ako nakalaro ng... Matagal kasi hindi ako nakapaglaro ng COD. Halata naman.
2: Ah, matagal. Same. Sobrang matagal na.
3: Five years. Ay, nandito ko na si Antien, si Wally Bayola, at saka si Gabo.
2: Yes. Palapakan na, Bibi.
0: Oy. Hinahanap ko si EB, babe.
1: Gabo, Wally Bayola na in one frame.
3: Oy, wow. Hinahanap niya si EB. Oy.
0: Hinahanap ko po si EB Baby Yosh. Magluluto po kami ng pancit canton. Maraming
1: guys, be right back. Joke lang.
2: Grabe ka naman.
0: What the fuck? Nakakalimutan na namin ang boniwa.
3: Uy. Kaya pala ang COD kami ni MSA na yon, marinig mo kami mag-tastokan.
2: Mag-tastokan.
3: Ayan mo, rated kami na yon, rated.
0: Tuntukan sa cool, wow!
2: Aray ko! Ganyan na yung mga tao.
3: Tastokan ng paa at ng ilong.
0: Na. Ano yan? Tawag dito. Ang bumuka-buka.
2: Hello.
0: Ang bumuka-buka, apotcha.
2: Gago.
0: Ang bumubuka kang paa.
3: Astos. Akala ko yung username ni MSC is paa. Paa master.
2: Hindi.
0: Paa master.
2: Gago ka ba?
3: Okay, paa master.
2: Iba na yan.
3: Yes.
0: Paa master. Iba na yan.
2: Kaso iba na yun,
0: boss. Nabuhay ang paa!
3: Yung squad ata nito, puti. Dapat duos lang tayo. Sige, wala nang pakialam dyan. Good luck.
2: Ako po, ako pa leader po, sanggala.
3: Kailangan mo pa mag-collect ng... Pwede pa lang mag-collect ng cash? Ano yan? Pagsugal?
2: Ayun. Yes, may cash. Parang ano lang yung warzone ng COD.
3: Galing mo na. Galing nyo, ano, Activision, ha? At saka Garena. Hindi ka na magsugal sa larong to.
2: Yes.
1: Well, may papag-scatter ka pala sa, ano, sa COD. Ay.
3: Kaya nga, pwede ka na mag-scatter.
2: Pwede.
3: Pwede na pala
1: mag-scatter. Grabe.
3: Isang disconnect, bobo.
2: Ay, gago.
1: Na.
2: Putsa ako pa talaga dito. Pambira naman yan. Transfer. joke lang. Okay, matagal na tong skin ko. Buti na lang, hindi na ko tambak.
3: Yung akin
2: I think
3: nga,
2: tinaro ko siya sa, ano, sa Huawei Y6 2018 at saka sa Huawei Y6 Pro. Nilaro ko siya dito.
3: Oy, Y6? Y6 2?
2: Oh. Sa Y, hindi, sa Huawei Y6 Pro at saka Y6 2018.
3: Ah, 2018 yung akin, alam ko, yung una kong cellphone, yung Y6
2: 2020! Nilaro ko pa, hindi ako naglalaro
3: na Huawei Y6 2, yan, dun ako naglaro ng COD sa una, tapos yung Oppo Reno na.
2: This is bad.
3: Pukata ako dito sa laong to.
2: Ako lang atang may skin.
3: Hindi ako, de, may ako. Skin din ako, may skin din ako.
2: Eh, hindi nga naglo-load.
3: Tingnan mo
2: sa ano ko lang yun.
3: Kayo na bahala diyan. Follow, magla-landing ako sa planetarium.
2: Ikaw na mag-landing sa sarili mo, puta kina.
0: Ano skin ba yan, Lord?
2: Tara, tara, tara.
3: Tingnan na mo sa planetarium ako.
2: Gege. Bastos.
3: Tingnan mo. Nag-landing ang sarili. Ayan, KN44, nice one.
2: No way, hindi naglalag. Salamat. Uy, Cash! Sarap.
0: Pwede mo nang isugal sa sensyo.
2: Pucha ka, diri yung bitrate. Biyan mo na. Hindi ko pwede i-change.
1: Maging milyo na yo. Panalo ka sa
2: sensyo.
3: Meron pa lang tinatawag na Will TV.
2: Oo. Oh, meron nga eh.
3: Welcome.
2: May Will TV.
3: Lock up. Nang stop ang pagpuno, Wawa win! Nang stop ang pagpuno, ang sermon! 24/7 sermon channel sa channel 10.
4: Yes! Si Bubay!
2: Si Bubay!
0: Ay, hindi, hindi, hindi. Si ano, oh, si ano pala yun? Si ano, si Boobsy Wonder.
2: Boobsy Wonder. Aray ko.
3: Siya, kasama si Hipon, non-stop, ang tumbahan.
0: Tawag dito, MSA, yung skin mo, ano ba yan? Balat ba yan?
2: Anong balat?
3: Bastos. Malagi na. Bastos ka talaga,
2: Ben. Merch first anniversary ito ng COD. This was 2020. 1 year ago. Ay, hindi. 2020 to. Nga, 2020.
3: 5 years
2: na itong naka... Sorry, sorry. Kabali, kabali.
4: First anniversary ito ng Call of Duty. Woo!
2: First anniversary ito ng Call of Duty. Itong ano,
3: yung itong skin ni MSA. Parang nakatakas na pasyente. Hazardo. Delikado.
4: Kaya pala
2: yung delikado. Ano, ano ka
4: kaya
2: ba?
4: Kaya pala nakapag-absorban yung nakatakas sa pasyente.
3: Pupal ka talaga, no?
2: Dos. Oh my god.
3: Tago, may tao.
2: May tao, may tao. Teka, teka.
0: Kaya pala may nakatakas na ano, pasyente. Naghahanap pala yun ng paa.
3: Yung, kita ko, kita ko.
2: Gag.
3: Ang inang... Ay, may sakit ka sa pag-irtip. Ano yan? Meron siyang fetish sa paa, oo. Tago!
2: May footstep po, may paa, may paa step, may paa step, may paa step. May paa step. May paa
0: step. Gab, ito kasi yun. Kaya ano, kaya yung nakatakas na pasyente, gusto lang yan ng paa kasi may ano, ulyani na yan. Ay.
2: Pero pang isa pa.
0: May ano na yan, may... May dementia na.
3: Joe Biden, ala.
2: Joe Biden. Wala ka na. Palit nga ako.
0: My God, I love Alzheimer.
3: Alzheimer.
2: What the fuck was hearing the paa steps? Oh my God, paa steps. This
3: paa steps? Anong paa steps?
2: Ayan ka yung mask na yan.
0: Paas din!
2: Yung mark na yan, pambira. Na lumalabas sa screen sa akin. Pucha, nasa taas to.
3: Sa taas ka.
0: Sige, patabugin mo! Patabugin mo!
3: Sirahin mo, MSA!
0: Sirahin mo daw! Sirahin mo daw!
3: Sirahin mo sa puwit!
0: Isuksok mo yung baril!
3: Gago! Gago! Let it explode inside! Ay!
0: Hindi! Gap!

0: ba yun? Ano yun? Tawag dito, dapat ipapasok yung granada sa puwet. Ay!
1: Gano'n.
2: Human grenade.
0: Yan ang tinatawag. Ito yun. Yan ang tinatawag na suicide bomber.
1: No.
0: It's called.
1: Gago ka
0: pa. Malaking utok.
1: Galing na boto.
2: Ang pao na utok.
0: Tingting na utok.
2: Dere, tingting sa utok eh. Isang utok, may lalabas na mushroom cloud. Kasi laki. Uy, gago. Uy, kinakain na tayo dito.
0: Malakas parang Hiroshima. Malakas parang Hiroshima.
1: Ito sa labas.
0: May nag-joke ba naman sa akin? Sabi daw umutot lang daw yung mga na, yung ano, yung nasa Hiroshima.
1: Ay gago, gago.
0: Airdrop has been delivered. Gumagalaw ba yan?
1: Diri, nasa bridge incident na kami. Ay gag, joke lang.
2: Bridge incident ang puto.
1: Oh, ba't mo binangga?
0: Huwag niya yakin lakay.
1: Ay, pwede pala yun. Pusang gala.
2: Takbo.
0: Naging GTA na tuloy.
1: Alakas pala ng play, ayoko na.
0: Joke lang.
2: Sinabugan eh.
1: Sinabugan ang puta.
0: Sinabihan ko na kayo na mangyayari ang Hiroshima eh.
2: Walang ya.
0: Sinabihan ko na kayo eh. Literal na foreshadowing.
2: Foreshadowing ang puta.
0: By the way, kinontak ko si Rudy Baldwin, kaya nangyari yon. Ay.
1: Ayan.
2: Pasos ka talaga, Sen.
0: Love you, tol.
3: Fuck you. Fuck you ka talaga. Fuck you.
4: Uy!
0: Love you din to.
4: Uy!
0: Ayan na.
1: Bro, I miss this. Miss this.
0: Nagpapatputok na. Nagpapatputok.
1: Masabugin ng dugo. Guys, hindi ng puti. Dugo.
3: Do not imitate. Professional po naman niniyot si MSA. Do not imitate. Siyempre,
1: magagawa. Ano pala yun?
0: Hindi yan ano, hindi yan manini.
1: Bro.
0: Masahista yan nun. Masahista.
1: Ano masahista?
3: Sir, tapos na po.
0: Tapos na po.
1: Nga pala, ako nga pala yung class. Putsang inang yan, medic pala ako.
0: Sir, sumabog
1: hindi
0: na
1: ko
0: po.
1: Lang napansin. Ako pala medical support.
0: Sir, po. Umutot na po.
3: Lumipad ang aming team. Di umano. Ayan o. Yan yung aeroplano ni Jessica Soho. Yan yung aeroplano ni Jessica.
0: Yes, Soho.
3: Angina mo, MSA.
0: Yes, Jessica Soho.
3: Saan tayo mag-landing? Saan tayo mag-landing, MSA?
1: Ikaw na. Hindi ako warang mag-leader po. Jessica,
3: doon tayo sa new vision.
0: Mag-landing kayo sa Leyte.
3: Okay, nag-landing na ako.
1: Pusat ka lang.
0: Ano ba naman yan?
1: May kalabas. Kita ko yung drill.
0: Mag-landing kayo sa Leyte. Douglas MacArthur.
1: Ah, itong bago. Project na yan. Patay. May papapatay dito mamaya. Naku po, dadating na itong mga kalaban.
0: Hoy, wag kang magsalita ng foreshadowing MSA show.
1: What do you mean? Wala ko.
3: Ako. Ang ina mo, wait lang.
0: Sinabi ko lang na may sasabog kanina tapos biglang nangyari, wag kayong mag-foreshadowing.
1: Oh my god. Ang ina, hindi ako na.
3: Ako.
0: Huwag kayo mag-foreshadowing, Lods. Oh my god. Hindi po ako binayaran.
1: Sarap.
3: Adam, original po. Mag-baril po.
0: Ano?
3: Mag-TGF pa rin.
1: Sige.
0: Mag-BOD call.
1: Wala palang naman to, bastos. Wala naman pala ano, naman yung backpack.
0: Ba't mo kasi sinayang?
1: Hindi. Ako magsayang ng bullet.
0: Sinayang mo ang puso ko. Ayan na. Tatalo na siya.
3: Tumalayo.
1: Sa taas ako.
0: Magtatabling na si MC. Magpo-pole dancing na si MC. Oh my god.
3: MC talaga eh. Nag-explore. Ito na pala. Kita ko si MC.
0: Kaka-pole dance
1: bago
0: lang yan.
1: Bago pa lang kasi itong ano eh. Pambira. Paano dito? Wait lang.
0: Kaka-pole dance lang niya, tol.
1: Pre, ano to? Gago.
3: Take off there.
0: Ayan na.
1: Yeah.
3: Ayan na,
0: lilipad na kayo.
1: Gago. Uy, gago.
0: Alaw Akbar. Ayan na.
3: Princess
0: ka talaga, Sen! Bastos! Nag-dive si MC! Oh my god!
1: Nasira tuloy!
0: Bastos! Nasira!
1: Ano pa? Tag-ilag! Daming
0: bastos! Ano ba naman? Biglang lilipad na yan!
1: Kago.
0: Biglang lilipad, biglang tutubo ng
3: papa. Kago, lupa pala ako.
1: Gago ko.
3: Lolobat na, nakupo.
1: Lolobat si Lods. 16% pa lang sa akin. Naka...
3: Okay, okay, okay. Nag-charge ako.
1: Ay, good.
3: And good. Hindi ka kaya ni Gab. Siya nakapag-charge. Bobo kasi siya.
2: Bakit mo? Malaki pa rin ilaw mo.
1: Hindi siya nakapag-charge.
3: Fuck you rin. Fuck you.
1: Pira ka,
3: Lods. Fuck you, bitch. Ay, ito nangyari, may scope yung baril ko. Walang kwenta to.
5: Di ba pumututok ng maayos?
3: Putukin kita, Zen. Gusto mo?
1: Uy! Uy! Iba
5: dapat
1: na yan?
5: Isang diretso yan.
1: Isang diretso? Diyos ko. Ay, gago, may namamaril na.
5: Hindi ano, ay, hindi pa kalat-kalat. Isang diretso dapat yan.
1: May nangungurap. Ay, gago.
3: Hmm, headshot! Tang ina mo!
1: Tang ina, pinatay. Nice.
3: Ayun, may nakita ko isa, oh.
1: Ay, kano dito.
5: Kung puputokin nyo man ako, dapat isang diretso yan.
1: Ay, naikot lang pala ito. Bastos, wait lang.
3: Okay, MSA, try mo kumuha ng
2: helikopter. Okay, MSA, naglalaro lang.
1: Balik ako, wait lang.
2: Naglalaro
1: na si MSA. Saan to safe zone? Ay, gago. Layo pala tayo sa safe zone. Bastos.
3: Uy, buka na ng helikopter.
1: Ah, alis na ako dito. Ah, maray, bro.
3: Oo, sana pa sa'yo mag-meet up.
2: Oo, helicopter po!
1: Takbo na lang ako.
3: Takbo ka!
2: Iba na yan, takbo! Iba na yan, takbo mo!
3: Upper bike na lang tayo. It's... Baka lang, upper bike mo.
1: Aray ko. Gago.
2: Bastos.
1: Wala na.
3: Gago!
1: Pre, hindi ma ano yung accuracy. Gago!
3: Kaya lang, magbakaan na kami dalawa dito. Tangin!
1: Yawa.
3: Yung isa na hulog!
1: Gago ka ba? Gago ka ba? Sorry guys.
3: Pre, yung isa, pre, yung binanggaan ko, nahulog.
1: Gago! Binagka!
3: Cringe!
1: Tagal to ah, ayun. Ito na. Tara na.
3: Wait lang, sige lang, kaya ako dito. Magdadrive ako dito. Lakad lang. Patay!
1: Binangga! Pusangga na binangga.
3: Sige, MSA, doon tayo.
2: Mga hit fan kayo, makupo. Hit and run, patat.
1: Uy, gago. Ay, kaya ngayon, kaya yung ako.

0: Hindi, go away pa. Wait lang, wait lang. Ay, salamat.
1: Pangilang ka, MSA, bilisan mo dyan.
0: Hindi ko lang. Gago. Hindi ko lang. It's time for a fire sale. Ah, fire sale. Sige, ano mabili? Ano kayo mabili?
1: Kalaban din. May kayo kasi makita akong kalaban.
0: Bili ako sa inyo ng ano, na set revive. Just in case.
1: Hindi, may kalaban dito.
0: Gagumi, namuha na nga dito.
1: May kalaban dito, banda.
0: Uy, dalawa. Tara, bilhin natin. Ay, gago. Wala na pala akong ano. Uy, gago. Tak inag yan, Lods. Teardrop is coming. What the fuck, dude? What the fuck?
1: Gago ka, MSA. Bro.
0: Bili niya. Nandito ako. Oh. Bili na diyan, nandiyan. Truck has been delivered.
1: Ang ilang pangalan yan, Jason Titong. Kasi yung patay.
0: Nangunguha na eh, bastos. Dog tag, pre. Wait lang.
1: Mamaya na yung dog tag mo. Meron kasi isa dun.
0: Gige. Panoorin natin si Gio.
2: Jason Titong, grabe.
1: Gago, no? Ang ilang environment to, di ko kita. Okay, go. Wait lang. Try ko nga i-drive. Ay, gago. May nagbombahan dito.
0: May nagbombahan nga. Airstrike, gago.
1: May nag-airstrike ka dito.
0: Yung mga loot ko, mga gago. Ay, gago.
1: Ang ina, drive! Gago! Airdrop incoming. Revive lang kita, MSA. Uy, dami mong pera. Kunin ko na lang, ha?
0: Gago.
1: Huwag na lang. Sayang. Ano na lang. Punta na ako doon sa kabila. Layo mo na ako sa'yo.
0: Gige. Pinatay ako ng gagong yan, eh. Paano naman? Eh.
1: Ilang oras ba para ang next? Anong oras pa yung next?
0: 11:31 pa lamang, ha? May 29 minutes pa tayo, mga kalamaw. Oh my god. Nasaan na ako? Tangina nga.
1: Sige lang, doon tayo sa BC. Tuloy-tuloy tayo maglaro pagka after the show din.
0: What's up,
1: man? Sa area mo, MSA. Ako lang mag-ano. Isolo ko lang to.
0: Dali, hindi ko na yung makukuha yan. Nalas na ako dito.
1: Hey, by the way, si Gabo, malaking pistol ilong din. Fuck mo!
0: Na... Yung mga loot ko, yung mga ayup kayo. Bastos. Medyo nag-i-stutter yung touch screen, pero yun naman. Yun lang yan. Pinamamaril na? Yun lang. Nako po! And it's still here at 0.31% progress. And obviously, this is not working for any reason. So I have no choice but to close out of this. And it will. Ulo.
1: Aray ko.
0: Gago, dami! I just...
1: Dami? Dami?
0: Hindi ko alam, dalawa ata daw. Dalawa.
1: Ay, oo, baka... Ay, oo. Dito ata, madami.
0: Ah! Ay, sorry. Dinabahan ako, tag, ilaw. Sorry.
1: Dami pira dito, gago.
0: Dami pira. Blaster.
1: Feel ko trap dito eh. Feel ko lang trap dito. Feel ko lang trap. Sineset up tayo dito eh.
0: Sineset up ni Pochang gala.
3: As you see the disk here, we're getting 0 megabytes per second read and write.
0: Black.
1: Mga MSA, gago. Ay na po.
0: Wala pa.
1: Tangga.

0: nakikita ko kalaban.
1: Oga.
0: Tago!
1: Ilan? Ay, gago. Kita ko nga. What the fuck, bro?
2: 576,
1: pang likod natin.
0: Sige, MSA. Standby, standby. Saan siya? Saan siya? Saan siya?
1: The fuck?
0: Takutin kaya natin sila. Takutin natin sila.
3: The safe zone is collapsing. The airdrop is coming.
1: Ay, gago.
0: Takutin natin sila.

0: legendary launch of Fortnite and ZFF offline. Says launching Fortnite.
1: Ako maaabot. Papa, mamamatay na ako.
2: Yung HP, bumababa na! Bumababa na,
1: yung HP ko, gago. Wala na.
2: Wasted.
1: Yun! Talabat. Another one.
2: Wala na. Patay na rin ako.
1: Ay, na-expired po, cha.
2: Na-expired, wala na. Surrender na ako.
1: Surrender na. Oh my god. Last.
2: Siguro. Or baka meron pang next. Baka
1: mamaya. 11:36
2: pa eh. Ay, we shit!
1: Gagi.
0: So,
1: where's the catalog? Guys, malapit na.
2: Ay, guys. Nako! Ano ba yan? Abo, what do you think about our skills?
3: Banga! Char lang.
2: Fuck you, di ka naman din naglalaro ng COD.
1: God damn.
2: Magdaro ka, Gab. Para makalaro ko rin. Bahala, di ka marunong.
1: Nasa tablet.
3: Sige, mag-download ako.
2: Tangin na,
1: what? Kaya lang, malaki lang.
2: Ang daming madaman.
1: Oga.
2: Sige.
1: Ang total sa akin is 11 gigabytes.
2: Wait, yung total. Hindi,
1: dinalog ko pila ng map. 20! Pusang gano'n. Kakadulog ko lang kahapon. Ah, kanina. Nang umaga. Oh my god, tap na laki. Palakihin natin yung 100 GB.
3: Oh, sige lang. Meron pa naman akong 35 gigabytes na naiwan.
1: Ang babawas dyan, 20. Wala na.
2: Pre, magbibili kasi ako ng Samsung Galaxy S25 Ultra.
1: Wow.
2: Legit yun MSC. Legit yun MSC.
1: Ina. Grabe, ha? Sige lang.
2: Tapos bibili din ako ng tablet na Samsung.
3: Yes. Yung may stylus, pre.
2: Bumili ng flip.
1: Yung flip.
2: Flip! Yung Z-flip. Hindi yung flip phone. Yung Z-flip talaga.
1: Z-flip Zeb. Oh my god. Ayan na, ayan
2: na. Tara.
1: Akala ko naman yung TOC natin ay nakaano pa. Eto na, last na guys. Kaya hindi ako pwede maubusan. Hindi tayo pwede ma-overtime. Sige lang.
2: Hindi ba ma-overtime tayo, ano lang, explain natin, naglalaro.
1: Bahala na. Oo nga.
2: Saan tayo maglad mamaya MSA? Ikaw magpili, hindi ako. Kapoy na ako, sige, pili si Moha.
1: Ikaw. Sige, wait lang. Hindi mo makakit.
2: Tagal mo na, hindi nakala maglaro, no? Halata masyado eh.
1: Tagal na. Alata eh. Alam na talaga.
2: Hindi, alam na kasado kasi ano eh. Hindi niya alam yung mga map, yung mga lugar na yun, yung mga bagong lugar dyan.
1: Ito lang yung pinagbago. May New Vision City. Ay na, may bago pala rin.
2: Yan nga. Naalala ko lang yung iba. Wala pa yung mga military, yung mga ganun, yung ecology. Wala pa yung ganun.
1: Wala yung Vision. Oo. Nandiyan pa rin yung skill house. Pucha. Buti na lang.
2: Tapos medyo OP pa yung ano yung noon, medyo OP pa yung snowboard. Na debuff yung snowboard kasi mahina siya sa land. Pero sa snow mabilis. Debuff.
4: Welcome to Battle Royale.
2: Grabe yung debuff ng snowboard, pre. Legit.
4: Time for the mission.
1: No way.
2: Ang pangit ng debuff. And DR. Subo mo titi mo. Ay, sorry. Nico.
1: Aray ko. Pusag galay.
2: Aray ko.
1: Tada guys.
2: Uy, shit, hindi makapag-charge. Ako pala yung

0: Either na yun, let's go. Siyempre, mag-landing na tayo, walang iba kundi sa...
1: Nag-lag yung screen ni MSA!
0: Nag-bug yung screen ni MSA, gago!
1: Namatay na yata si MSA! Hindi na yata nagsasalita!
0: Nag-gago, oo nga! EFK yata siya! Gago yung internet ni MSA! Bago eh, susolo ko to. Patay. Hindi niya siya gumagalaw.

0: Brox.
1: Uy, legit pre. Tangina. Hindi talaga nagano si MSA.
2: Patay tayo.
0: That's right.
1: Uy,
3: nawala yung mismo host ng show.
1: Nawala yung mismo host. Pero hindi sa BC.
3: Nag-stream fail. Nag-stream fail.
1: Gumagalaw si MSA pero hindi sa stream.
2: Ay, hindi sa stream.
1: Ay, puta.
2: Ayun na.
1: Welcome back!
2: Disconnect!
1: Uy, Migs! Wala na si Migs!
2: Wala na si Migs!
1: Eh, naglalaro ng COD si Migs! Tangina, legit!
2: Baka hindi niya alam! Baka hindi niya alam na na-disconnect siya! Pwede ka ba makapag-chat dyan? Sabihin mo!
1: Nawala, oh, disconnect siya! Sinabihan ko siya! Sinabihan ko siya! Wait lang! Nag-loading yung Discord daw niya! Nag-overheat daw siya!
2: Ayan na!
4: Aray ko!
2: Ayan!
1: Gago! Pwede na
2: iluto ang TGF corned beef para pagluluto ng corned beef sa...
4: Aray ko!
1: Ayan, babalik na daw siya. Hindi ko naman malayo.
2: Ayan na.
1: Sa narita ka dyan, MSA. Kasi nasa ano ako, na-mute ko kasi yung ano ko, yung audio ko dun sa ano, sa... Ano yun? Sa COD. Gimute ko kasi. Sadya ko gimute kasi marami nagsasalita dun sa ano, yung nagsosolo ko. Tangina kasi yung mga nag-ano, yung teammates ko noon. Hindi sila panay trash talk. Ako na yung nagta-trash talk na yun eh. May gago may tao. May gago may tao.
2: Human po. Confirmed! Human phobia si Gio.
1: Ano ba naman kasi? Ang dami mga bobo. Ayun niya doon yan.
2: Mga bobo!
1: May tao. Ito. Patay! Tangina mo! Yan! Execute! In-execute ko! Aray! Eliminated agad! Nag-open ang Discord mo! Nag-open ka ng Discord! Yan, sige. Switch ka lang.
2: Ayun na si MSA.
1: Magjo-join na si MSA. Ba't dalawa yung MSA?
2: Dalawa lagi. What the fuck?
1: Ayun na. Welcome back!
2: Ayun.
4: Welcome back, guys. Pusang gala. Pasensya na, guys. Nag-overheat ang aking sistema. Teka na. Ayun na. Tuloy na natin. Pusang gala.
1: Tuloy tayo.
4: Aray ko.
1: Labas na tayo dito.
4: Gago.
1: Nandun ko na lang malayan na na-disconnect si MSA. Ang tahimik niya eh.
4: Nakano. Overheat eh. Hindi ko napansin. Namatay eh. Kaya, oh my god.
1: Yung Discord namatay? 50 minutes na lang.
4: Hindi, buong system. Nag-shutdown ang aking buong aking laptop.
1: Di porket na 30 minutes. Oh, revival coin. Revival coin.
4: Oy, gago. Likod.
1: Okay na, boy, lang ako na.
4: Ay, sorry. Ay, hindi, iyon. Ay, sayang. Akala ko sa kanya.
1: Hindi, kunin ko na yung amo. Wala akong bala.
4: Self-revive. Ay, gago.
1: Pre, may pera ka, pre?
4: Oh, may pera. Ay, wait lang. Paano ka nga?
1: Bigyan mo ko ng pera, babe. Pang ano lang yung...
4: Ito pwede to i-drop.
1: Yung self-revive gift.
4: Oh, ito 1,000.
3: Pira. May pira. Oh, bili,
4: kunin mo.
1: Ato, self-revive.
4: Bili ako nito. Para makarefive. Okay na ako.
1: Yeah, dala, takbo na tayo. Gamgigaw.
4: Dito tayo dito. Mag-armas na ako ng ano, overpower.
1: Same. Yan yung bago na yun. Wala na yung adrenaline. Yan yung
4: wala na. Armor na talaga. Parang ano lang yung Warzone. Itinginan yan.
1: Tara, mag-drink MSA. Doon ako sa passenger seat.
4: Saan naman talaga ako po po? Say. I'm a very dumb driver at this shit. De joke lang.
1: Alam niyo si MSA. Ang galing niya mag-drive.
4: Sabi na kape.
1: Sabi ko lang na.
4: Uy, gago, may tao! Patay!
1: Tayo ulit!
4: Go na!
1: Iba yung controls ko sa ano, sa...
4: Ay, gagi, may ano pala dito. Kanan.
1: Di, shortcut tayo kasi hindi tayo pwede dyan kay structure yan eh.
4: Oh yan. My God, I swear to God. Huwag kang paniwala sa computer na to, ah.
1: Malapit. Nawala siya. Akala ko nawala ka MSA. Gago, yung stream mo.
4: Hindi.
1: Yung stream mo, MSA. Grab, kikita mo yun. Nag-loading kalit.
2: Tingala po tulo na wala lang yung stream.
1: Kanina, dude.
4: Delete ko muna yung size. Kasi dyan sa share screen. Voice it na ano eh. What the fuck? Sige. Malaki na natin. Patago
1: din ko na switch out yung ano ko.
4: Ha? Ay, gosh.
1: Switch out yung ano ko, yung power ko, potek. Espada pa rin namin, hindi na spada. Wait lang. MSA, check mo kung may kalaban. Kasi sniperan ko na lang. Eh, kung wala, dito ako, ano. Standby na ako dito.
4: Okay.
3: Oh man, I feel so bad.
4: Parang narinig ko yung footstep, wait lang. Gago, may namamaril nga.
1: Gago, meron na sa likod. Sa likod.
4: Gago! Sampang isa pa, bastos.
1: Tangina.
3: Airdrop is coming.
4: Dalawa. Patay natin lahat. Yeah, very good.
1: Aray. Oh, ako na, akin to.
4: Okay.
1: Eh, okay na.
4: Oh, pala medic mo.
1: Kala ko meron. I-ambush sila talaga. I-ambush talaga. Meron na gano'n dun.
4: House. Hindi ko yun eh. Hindi ko sa harap.

0: pa yung loadout ko, hell na.
1: Airdrop is coming.
2: Saka mo yung loadout mo?
0: Teka.
2: So custom mo, custom loadout mo?
0: Yung mo! Ay, dago.
2: Bitaw dun!
0: Shit. Oo nga no. Wait.
3: Airdrop has been delivered.
0: Penetrated. Ay, gago. Gelang.
2: Knockdown.
0: Aray. Ayos. Gago. Ayun, no, dito, yung kulay pink. Dalawa.
2: Dalawa nga, oh.
0: Dalawa.
2: Wait lang, reload mo na ako, tapos dun ako.
0: Ay, gago, wag mo na.
2: Saan sila? Ay, oh, dito.
0: Wag na ako sa loob. Yeah, shit. Ay, good.
4: If I can still give you back to my head, then would you still have the grace, right? Like, well, there's no money problem, no. We literally have the immediate form.
1: Airdrop is coming!
2: Dito sila sa taas! Pocket sila!
0: Ay, gagi.
2: Sige, ano na lang, huwag tayo mag-sniper. Ano na, diretso lang tayo dun.
3: Airdrop has been delivered.
4: I guess you win.
2: Kung magano, tingnan ko dun. Tingnan ko lang dun.
4: Ladies and gentle villagers, listen up for help.
2: Ayun, tumakbo ata sila sa helicopter, pre.
0: Ay, gago.
2: MSA, layo ka. Punta ka dun sa ano.
0: Shit.
2: Ay, gago. May ano dito.
0: May pocket dun. Ay, gago.
2: Eh, dun sila! Gago, kita ko!
0: Chit! Puta ata sa'yo sa likod! May tao, kitang-kita ko. Teka nga, pakit nga ako dyan. What the hell? Oh, patay.
4: 5, 4, 3, 2.
2: May nakita ko nag-swimming kanina dun eh. Ayun, nakita ko.
0: Oh, ano? Wait, okay, patay mo.
2: Aray ko! Grabe!
0: Sakit! Ay, dami.
2: Ay, tara, kasi. Doon tayo.
0: Takbo na lang ako.
2: Gago ka. Umihinga lang kung ano, kung random lang. Para lang si Gab.
3: Airdrop.
2: Ilan mo, ang tayo lang dito. Ang laki ng ilong niya, kaganon.
5: Bakyo, mas malaki ba yung ilong mo, buta araw.
2: Hindi, mas malaki yung sa'yo eh.
0: Nine na lamang. Seven pala, seven.
2: Six, seven?
0: Seven na lang. Total of nine. Seven na lang. Gago, may namamalo doon.
2: Managshoot sa corner.
0: Dito. Gay, lakad ka lang, may na.
2: Nasa malayo. Kaya nga, sa malayo.
0: Nandito sa harap, gago. Meron dito sa kaliwa. Oh, shit.
2: Gago, sa kabila. Allah.
0: Dito pa sa kabila.
2: Corner, tayo, pre.
0: Oh, hell nah, bro. Oh, hell nah.

0: Meron po tayong 4 minutes na lang bago tayo magtapos. Malapit na po tayo.
1: My station is currently unavailable.
2: Naglaro kami ni Gamay maglaro. Ayong
3: gabi. Yeah, drop!
0: Ay, doon kayo. Nalangoy, nalangoy. Patay.
2: Okay, go, pasok. Wala, gago, dalawa na tayo dito.
0: Dadalawa na, sige, oh, dadalawa na nga. Gila.
2: Dito, northeast, north, ata, dito.
0: Northeast.
1: The safe zone is collapsing.
0: Wait! Naka-decoy itong gagong to. Shit.
2: Kaya nga eh. May decoy. Doon siya ako sa kabila ata.
0: Kabila.
2: Check mo yung other side. All sides. Check mo all sides.
0: Doon siya ako. Parang may namamaril doon. Kaya yeah, patay mo.
2: Sniper. Ang ina! Mag-overtime na tayo sa MSA show nito!
0: Gila, kaya yan! What the fuck? Okay, accuracy, bro. GG. Ayan.
2: GG.
0: Natapos na. Usang galang
2: na. Natapos din yung show.
0: Natapos din. Nice. Sakto.
4: Congratulations.
2: Tinadownload mo pa, Gab?
0: Panawalin niyo muna itong...
4: Wala na.
0: Ano nangyari? Oh my God, yung result.
4: Wala na, actual ako na open.
2: What the fuck?
0: Uy, at nakapanalo na ako in 2020 for the past 4 years or 5 years. Holy, I am back. Wait lang. Oh my...

0: narito ang CZES.
1: Tulog na, baby. Matulog na kayo. CZES. Mapapakabatog ang kasasarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poke up.

0: Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
1: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Tulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Magbiogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Magbiogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Qualitian.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
4: Let's lay. Good food, good life.
5: Lagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.

0: Coca-Cola May Bote, 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135120 Series of 2026.
1: May Bote na ang Coca-Cola. 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124. Series of 2026.
2: Scramble egg. Haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
3: Let's lay. Good food. Good life.
1: Lagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
4: Para sa anak nyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
5: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
6: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
7: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: TGON Radio.
10: Every night, tune to your favorite station. They fun in the hanggang umaga.
11: Narito ang KZES.
10: Tulog na baby, patulog na kayo.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: tinahay ang buhay.
1: Yes,
2: sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
3: Unila Quality yan.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
6: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
7: When girls washing the body, put something the newest soap had arrived. Introducing Alius Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins of C and E. No to bad skin. Yes to skin lighting. Alius Papaya Soap for 20 pesos only. Go buy available at Jor, a supermarket and other grocery and supermarket stores nationwide in Philippines. Also available on milk soap and aloe vera soap for 20 pesos only from Alia's Manufacturing Corporation.
8: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
9: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.

0: panang sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki, Freya Santos po, maayos ang semento. Mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
3: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
3: Sakit na ulo ang lagnat, hindi siya makapasok. Mag-Biogesic para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo, mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama, pagaling ng lagnat.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
7: Hot dog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hot dog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Ang mga balita ito, pabalik ng tiyan, bakit sa stomach pain, mag-Gremil S, tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S, walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
8: Alagang Unilab yan.
6: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: Kaya masarap na with Yorn Cubes Pork and Chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron. Taurin. At inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. Sobra.

0: Andrea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
1: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
7: Need extra budget fast?
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy.

0: Uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilize, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
3: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay, gumalaw.

0: Tag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
2: Zara Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
3: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
0: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Nunilap kwalitian.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: TGON Radio.
3: Every night, tune to your favorite station. Nagbangin na hanggang umaga.
4: Marito ang season, E.S.
3: Tulog na baby, matulog ka kayo.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Must I feel strong and long? Passion shampoo, tablet, the regular use versus non-condition shampoo.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: and it's packed with the power of flour for long-lasting bungo with regular system use.
1: Just love it how you're booming, girl.
2: Smell it, feel it, share it.
1: We're smelling it, we're feeling it, we're sharing it. Bags with Palmolive.
3: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
4: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
5: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
6: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
4: Tara kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap!
3: Adam Orellar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
7: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
8: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
9: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
10: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
11: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor-A Supermarket, Melody Mart, O-Spend Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Magnolia,
4: strawberry, apple, orange, and lemon.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
1: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency, pag Burr Brand Choco. Tibay sa Choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: TGON Radio.
4: Every night, tune to your favorite station. Tekpangin na hanggang umaga.
5: Narito ang KZN.
4: Tulog na, baby. Matulog na kayo. KZNX. Mapapakabatog ang kasasarap.
6: Love songs. Pang-effects. Pang-road trip. Pang-break-up. Pag-up.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Adam Orelar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Adam Orelar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat pang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: IEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibig.
3: Your kid needs tibay-tibay,
2: araw-araw.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. At lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo, munggo, adobo, mas bakulo, Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinag

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa

0: stomach pain, Magremil S, tanggalin ang sakit dyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremiles, walang sakit yan sa doktor sa balita.
1: Alagang unilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: bituin ka.
1: The alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Myra E, aming bituin ka. The alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
3: Tara kain tayo. Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hot dog ni Betlogs, gawa ng my PY foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hot dog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan nang malapit sa inyo.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray at tanggalin ng sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality.
0: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO, huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
3: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU love your eyes.
4: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
5: Tara kain tayo.
6: Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
7: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap!
8: Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
9: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
10: TGON Radio.

0: na niya. Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana!
1: Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yung ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
4: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.

0: para gawa ng sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki, Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
1: Zara Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po, sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee Ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.
3: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
1: Zara Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po, sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee Ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.
4: Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, ito. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Aray ko.
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray.